0: ma be ni won won ojo waju ti mo wo pe ka won je ka mo to je ku fun awon omo ati omo omo ni won fi da ile ise ile pe ka mo fi kan si ra won mo se mo pe loju aye won la tin gbadun re ngba ti mo ba tun le ta to mo gbadun re ise ti ma phone le yin ni ni won se sile awon baba yi ha won ni je kan tan lai lai ni ru ko baba yi ni ru ko yeye ni ti won je ni to ni won ni mi ran so se sun ma
1: to a se kabiyesi fun yiye na awon le fun
0: ise o je ki ti pase won ki oba baba wa patapata ni we have against oba racist and demon.

0: ọmọ ni gọgọgọ ko mo mu ko are tawik ni ni de o ma to so lo ko ba mi ki ma mo le o ni lo mi ni kankan mo wa le ni olohun ba n be leyin mi ti an do mi ati o ku mi lori eto yen kan mo pe wa mi yan wa so
1: o se tawiki ara ile o ni ta ba rire ni to to yo meta eku eti ran kere ni atabi tete ni ijejo wi pe kọlọmba so wa ka tun pade ni ose to Olorun je ko tete wo da do bu si si o adupe follow eyin la ba awa na wa iti te fi ngbo wa o ni di oju te si fi wo wa ko ni fo Bola Tairu ni oruko mi e tun gbadun wa ninu pelu ase Olorun ti o dun ti gbogbo si tun kan si
0: o se

e kabo si abala ayoka iwe ti anka ni egun alari oruko temi le kan se ni onire bobola tayo eye ki mo wa leti se ifara ibi ti ada do ni jeju a ri wi pe oje lade odo se ilu mi odo bale ti o fe bina o si wa nki npe saki bale na ibi ti ori bi esa yen na ni bi ti ati di soro ni ijejo so e wa gbe die ni bi esa ka to wa o kini kan to tun pada sele nigbati oje lade ki fi esa ki bale tan e ma ba mi ka lo iwo lomo lofa kan ataku gbaga o ku si gbogodo ofo afa kan soso paniyan mefa ofo afa kan soso paniyan mefa eni keje se ha o fere ku oni ma ku o wa rele baba mi olowu wipo oro mo jagun jagun loju ogun ikoyi mo ja loja igbon nile ikoyi eso o ma gbon lona eso okoyi dami lo iwo ni mo nke si bi oje lade ti fi esa ki bale de ibi ti o ti n so pe eso ikoyi dami lo iwo ni mo nke si ni ori bale na wu ni o ba da opo orun wo bo o be gege ni awon ijoye si se pelu sugbon nigbati baale yo se yi ti o kamonu ju ni o ba mu omo bere re kan ti o rewa popo o si fi le oje lade lowo pe ki o fi se aya ni oje lade na dun nigbati baale ta ni iru ore labe o si fi esa dupe lowo baale bayi mu dupe lowo ori baba mi oje lade na kan oko iyadun ni mojojojo baba mi fun mi lowo mo soje titi mo debi ile gbero ti mo ma ya wale ori ni se ni ta dade owo ori ni se ni ta tepa ileke ori na lo se mi o atete miran ti baba fi fun mi lomo mo tun dupe lowo ori baba mi agbo sanu olorun ojolo osanu alagbede ki tewo gbowo o se mo dupe o baba mi eso okoyi o ma gbon lona eso okoyi agbon ti ko ri ku sa leyin dupe yi ni oje lade bere si pidan o tun jo o n takiti o si yi pada di orisirisi nkan o di maalu o di abo owu o di eran o si tun di erugale ko dide niyin ni o pidan de ti awon ogbon je ti o wa ninu ilu naa fi ranse si pe awon fe mo idi ti ko fi bode ki o to wole eyi ni pe won fe mo idi ti ko fi juba awon ki o to ma se lo sugbon kaka ki oje lade tu ba ki o si juba awon nibi ti o se da iro orin ni o fi won da pe ikoko to foju deyin afo obirin birin to foju doro oro o gbe leyin ti awon agbo oje na ti fi ara oje lade sun ti ko si gbo ni won pinu lati fi ara won han won pe biri won pe koto lori re ni koko enikan ni ko mo tabi fura pe awon kan dete sugbon ohun ti awon eyan ri ni pe oje lade parada o si di oni ti o lanu paga sugbon nigba ti o pe ti oni na ti nlanu ti o si njara pa nile ni awon eniyan ba dede bu ti oni san fese juwe fun awon omo eyin re ibi ti o fi esa juwe fun awon omo eyin re ibi ti o gun oro kan wa ki o le lo igba yi ni awon eniyan to mo pe nkan ti yiwo oruko omo eyin re ti
o fi esa ran ni ise na ni a ma je ojekunle ise ti o ran na no bayi ojekunle o so ori nkan aye gbinju won yi mi lawo pada kia kia aye aye yi o se aye ni guye eru aye ni roka epe baye se ni tan won atese morin kia kia aye lo sagbe to da lo igbo aye lo saluko to do losun egan aye oni se yin oni sise aye lo se mi ti mo dere lakoko ojo bi o ba si isu kila ba ma pe niyan bi o ba si elubo kila ba ma pe lamola bi o ba si agbado ki a pe leko yan gan opelope ori baba mi lo yo mi o lo yo mi nigba ti mo kokko de lakoko ojo igba to tun de lekeji nko o kini ohun ti yo yiwo ara ilu mi oje kule wa sure rile oba mi dele baba mi adoka nbe laya mi lolo igba to ba mu de gbogbo re yo si senu re ara logbo omo ekun ni ba aye binu kan won so kan so mi aye binu yo won po yo mi pe aye binu je lade won yi lawo pada kia kia egun lo se yi alayo mo da tori kaluku lo nse nki odun tori kaluku lo nse ki odun be o sa lo se yi ya rabi o ma da oje lade lo nso be omo babe ilegun agba ko si ni ilu ilu baje se raye aisi nile baba mi oje lani na ka oko yadun ni won ni babi re baba rebi adani logun odun baba rojo adani logun osu baba mi lo lai dagba kan iku oje lani na ka lo yo sile ye rojo aye bi oje kunle ti gbo oro lenu oga re tan ni o tete nsare lo si ilu won lati mu ogun eran ti oga re so na pe babo ohun so mo oke aja wa ki nkan to bowo sori sugbon ki o to de ojo ti subo ni o si ti fe ma ro be si ni ojo gbodo kan le oni na lori bi ojo ba kan le lori a je pe nkan yi wonu nigba ti o pe die ti ojo na ti su ni o ba bere si ro ni oni na lori nibi ti o na gbalaja si bi ojo ti ro ni o tun bere si pesa pe aye to to bi aro roju aye tabe ori aye binu ewu won fe wu bori aye oni se yin oni sise ariro ni je ararun ese laye ti e wa emi na fe lo ba baba mi oje larin na ka oko iyadun ni emi lo mo eji wa nde lagbede iremogun omo ayoyo ti ejigboyo ejiwere nje na ni sabe ojo weli weli nje na ja ire ko seji ko sojo lo je na mogun kale eji wa nde ara awuja irin omo olugbon ke nile baba won gbogbo won lo n pe wa nde ti morin je o ma re sa jeje agbale oja tonito lanu gbogbo won ni o n ke pe wa nde ti morin je agbe roko ki o to ri okiti wo yo mo pe yin agbede ore erin bi ko si onire a ko roko bi ko si onire a ko yema bi ko si onire a ko gbodo keru saaju ire lo ti n bo lo poko fun mi wa emi na o ni mu subu falagbede ara ire mogun omo ayoyo o di gbere o di kese e ni roju oloro monu oje lade gbadagbere funle lai ni waye mo.

be ba dele e ba mi ki ya mi e poni to nlo moda oni wa ni ile mo be ba re bi adani logun odun ba ba rajo adani lopo osu oje lade lo kudagba kan oje lade omo iyadu oni bo ti npesa lo bayi ni gbogbo eniyan daro re be ni ojo nro buruku buruku le lori ki o to di pe ojo ojo po to be ni awon oworan ti sa si abe ile awon me yin re yoku ati awon onibata paapa si ti wa ibisa pamo si gbogbo won wu oni ni okokan bi o ti njara pa nile akoti le gburo oje kunle ti o ran ni se rara nigbati o se agboro ojo wo oni na lo si inu odo nla kan ti o ni oju ibu si ilu kan ti o sunmo ilu na nigbati agbaro ojo wo de odo na tan ni o rora yoju si bebi odo na lati gba fefe nibi ti o ti n gba fefe ni o ti ri obinrin dudu kan ti o n bo wa sona odo re obinrin na ru agbon lori re bi o ti rin bi o ti ri obinrin na ni o wo bo titi ti obinrin na fi fere kan lara bi o ti ri pe obinrin na kusa ta lati de odo ohun ni o bere si pesa pe pele pele o arewa lobinrin dudu maadan se pele pele aye nipa oroju aye apori aye to sagbe to daro igbo aye to saluko to doloso egan aye na lo se mo dabi oni dudu maadan se pele pele aye nipa bi obinrin na ti wo ile lojiji tori pe oni ni o npesa bi eniyan ti o si ri enu re ha ni bebi odo ni o ba fi ese fe ase eri ogi lo wa ninu agbo na ti obirin na lo da si ori akitan ti o wa leba odo na bi eri na ti kan oni yi lara ni o yira pada ti o di eniyan ninu eku egun ni okunrin na ba sare tele obirin yi o si tele de ile re nibi ti o ti salaye ohun ti o sele si fun ohun ati oko re leyin eyi o bo bante kuro lara okunrin na si fun ni ewa ti sokoto ti o wo lo si ilu ti re gan o ti le tun saaju awon omo eyin re de ile pelu.

0: si rogbon da si olohun ba si leyin ori ni ori olohun ko sasa ni gbogbo wa ni olohun olohun ko
1: shalai bi amamza
0: olohun ko ma so ra ka ma si ni o
1: aya tu ma ko ni ko donu
0: ori asiko ti won ma lo owe na se mi pe ni ti oju re ori to ni lo pe ah mo ba lo se ni mo won to ju won ri awon ni nkan kan ti won mo pe hun ki se nkan kekere ba won ti mo ti se to kan ni won mo pe ko to nkan o ni o si ma sa ni wa

0: ti a n se
1: abile kan si je pe lomi I never see you with anything.
0: Mo ma so ni gbogbo igba pe okunrin to ti se tan to si se ti o se awon

nkan kan wa mo ri pe o po lo se ko ye ti obere awon ni tan ba se awari ti o se awari ti o ti ri omo bi igbagbo awon okunrin ni pe ara obirin ni esan wa to ko ti awon ba nwo mo o si mo wa lara okunrin ni gba mi ni zo tori obirin ni o dojo ko o ma nja ko pe kelo ni o tun reju tu si okunrin ati toko ati awon ba se awari omo boko ba ti lo si ni iwosan lati se ayewa re ki awon lo wo lo ni kini kan ko ma doju so eni pe eni kan na da o ni e ko se ayuni wa re lori pe won wo mo toko ba wa lo ti awon ba lo won mi mi wo ninu ede ti won ni ede won ba ra won mo ko se to ni ke won ma fe ra sugbon ke ko se to ni ke won ma bimo sugbon kan kan sa de na re na ni be ni pe kini ti ma di omo lara obirin lara okunrin yi ato okunrin ti o ma lagbara daada o se se ko ma fa idaduro fun oko laya bee ni imi to ba lami bee ni o se se ko ma fa

26, 18 of July, ojo Saturday. Gbogbo ẹda to ni ori ofe lati gbọ mi ẹgbọn o ẹja yin oluwa gan tori ise iyanu re lori aye wa ẹja fi emi more osi ẹja yin ẹja kan sara ẹja so ko se ẹja yin gan afẹ hallelujah meje si oba awon ba tori ati anu ati ori ofe to fi gba aye wa tori owo agbara to nlo ninu ise wa tori pe ko ja toro je tori pe ko ja sokun ko je kataraka baba mo fi ajoke hallelujah meje 1 2 go

mu ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyan se kigbe baba mo gbe oga mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso oni ni ojo keji din ni ogun. Today is 18/07/2026 systematically osu na nkoja lo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank mummy ati daddy se le se laaro yi laaro kutukutu ni Saturday mo fe ke kan dide e wa si bi pepe yi a n lo joko be ni mo nawo si o bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye ki oni majemu anu o je kibu idunu ko subu lu ayo fun yin gbogbo ilẹkun te kankan ti o si lagbara Olorun lataro iloyo bere si sinu waju yin e mo ni saseti oda gbogbo eni to ba gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran to kan dide to si nbo ni bi pepe re o je ire to nbe ninu ile yi and idunu won da si o lagbada iwo atomo e bere si rowo mu nto ba mu o dide laaro yi wa dide laye e ki gbe ma dide laye awon omo mi no dide e mo bo ni bi pepe e je ka mo mo lo joko e wa ba mi gbe oyin e soke e pe pastor mi sister mi tayo e je ki won mo gbo soke

wo ti pastor yen so dale bo gbe yin te n gba olohun gbo fun ile kiko o fe ki olohun ko le fun o mo fe ko le jesus ni mo ko ile fun eda mo fe ko dide o n gba olohun gbo fun ile o si n gba olohun gbo fun ka e wo mi mo se to yen awon yen ni mo fe won orubo ti adua ilaaro yi bo gbe yan ko san ida mewa won enikan ni ki ru ebo olombo mu nkan kan ko fi momo sami si are ka fowo re polowo program tola to ba wa nu won e wa kunle gbogbo eyin te fe koni gbogbo eyin te fe momo o tun fe ko si o ti ko ri o fe gbo olohun gbo fun ka re lodun o n gba olohun gbo fun ile e kunle mo kan tun gbo eyin onifisa e kunle mo nawo soke to ba se pe ti oluwa ni ile ati ekun re ire to n be ninu ile bayi loluwa wi loni ojo saturday 18 mo ni ko jade fun won na ko to di december ipo ohun rere to ro ko le gbese ki ohun ko yonde fun in the name of Jesus Christ account number church ni ke ru awon ebo yen si 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bini Obasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in Iye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ida mewa ni o ore akanse pe Oluwa ko leave mi na la le fun mi la ka fun mi se wa yo lenu ki se gbo ba to ra ko to ni e je n pe awon omo Olorun ti won bi loni eyin na wa kunle ise to la o le ni agbara Olorun e mu man tu meji meji a joko le kan a da kan bori enikan ni fun kini for favor fun oju rere ma a tun so nkan kan kan te tun gbori baba dinu service enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni a tun awon ese bibeli kan mu a tun ka now iwe isike chapter 31 titi wo 36 enikan ni se bi nle pe ni je oni eja tun mu be se n to je pa ru le ti fe pari bibeli dan enikan ni mo ti ko je o nbe ti pe mo babo mo ka lo nti e a pari e so tori awon ti n bo leyin lo je n tun slow down bayin lagbara Olorun eyin omo Olorun ti won bi loni e kunle e je ki n so tele e je ki n gbadua fun yin ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo de obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbeyawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you

0: Monsieur Cartier, il dit rien. Il y a un homme à il y a un homme à dire. Eh,
1: mais!
0: Gbogbo eyan to ba ni bere kan ta be se di number na ni ko lu o de le ni ka fi adi e ko le ma ri adu ata mata si ba kini number na
1: 070 0705 2323 1417
0: bona kan si o
1: 070 0705 2323 1417
0: mo ma wa ni sogun ota ni bi ani shiba yen gangan ni 33 bus stop ni agba market yen ni all to pe ni glory
1: oh
0: ibe ni ma wa ah mo fe tun yo fami yen be ki se yen nikan awon awugo ata opo awon ni mo fe tun fun awon ti ya je awon iya to ti ya lori omo omo to wa ti ya je awon iya to fe bi pa inu won ki ebi ma ba ko mo omo to pada n se bi pa oluwa mi ke yin lo o fe yin du e o gan la ma pele si yen so o ma fi ma je gbe si akese
2: La Gelu FM.

ore to ngbe ni bigiga ataba tu bo lo ti mare to nje emi ni olorun joseph ayo babalola olorun 9030 itedo si esi eyin lope mama ye yeah.

0: mo je bi mo ti de o ma jo bi gigba ko mi la wo dara lero iba olorun lo ni o iba ya mo ju ba baba mi iba di sa oni lo mo kun ni jeje ba ki mo ba ya olugbe nga yo mo bo mo so ni jo bi ba bi mo re ko re omo je ni iya mi asa mu ti fe oni lu no ba re jijo mo aye mo ju ba o aye mo ju ba mo fe jade lo iwe aye wi
1: iwi ti aye wi nle gbọrun gba ayomide losi oju oni ti o lase lowo olodumare o mura sise o ni aworan eja to sun bayi eja to sun bayi e bo se wa niyan ise ni nise ni mo ti ju ise re bi gilo banke sowo bi e si gbọ pe ko gbale oja abi osise lo si je labe ijoba se ranti abe gbagbe be ba gbagbe kare leti ni o se nkankan baba wa adewaye fa leti baba ni e se laye john lori radio wa o ngba na orisirisi awon nkan omo si ile nge eyan adupe o ko ni su a ko ni re wa olóye kabiru jalaruru sheu kabiru jalaruru labija baba e ka oro o eku ojumo gbogbo abija nko awon ara abija e kisi gbogbo won wipe eto yin eto wa nilu ibadan o ti bere ileise lagelu ati bere jalaruru ko ni sheu lona enu loro o re eyan ti nko tan merin po lai se teku jalaruru ni won ki be won si gbadan gbe olubayo gberu ile omo won logan aso gberu ile amọ so tokun aye re oni dojuru oko ya adua aye yin oni ta o bakan na o lolufe wa gbogbo yin papata won mo kiyin baba ti bere eto bayi ya mi e ka aro o omo ori sogbon su e ku ojumo omo epo sogbon yo e ku ojumo ta ni mo n peri alaja ta iba opeyemi ni opeyemi bukateri ati nbe ni arapaja mama mi e ku ojumo buro re n ko ya aja fatima opeyemi ti gbagi ya mo gaji do ni ti yo e ma ba ntoju ya ali elelubo gbogbo won papata ni won se ti wa nile ise lagelu adupa o adeye adeyemi lami adio omo won ni fiditi boni oju oni ti o te dori oji eji olokada ni baba nla gbogbo baba nla si mejigijige te dori ta merin eji ni won pe be aye re oni ta lase lowo olodumare ya beje elegusi ato ti bere ba se bere o ya beje elegusi lodu oba laaro bo ba dowo osan le ya beje elegusi loja aba aye yin oni ta eje bere nipele adua adua la fi side tori pe ntoda n fa adua n toku die ka to adua ni nfe to si woda iwo la jo sa adua loni aberu agba ibi gereje la bagbalagba iyen ejoko bayi ejoko bayi ejoko bayi eje ki omo yin na eje o se taaro e to si ni o se taaro koli o kolili osi omo ni yi koli koli koli koli owo koli omo kolili osi omo ni a jo se laaro laaro ni ati baba akorita doctor prophet o olaniyan baba akorita eje a jo se laaro ko ni suwa ko ni re wa lase lowo olodumare ka mo pe Heli ja, heli ja.

tu oluwa wa ami aye afa oya o eja jo se laaro toni afa agba eri jogun lati nbe ni kosodo baba ajawo omo ile ojeseke lobe o ma wu obi oku efan aya eja jo se laaro toni ni afa aji abas ajeni fuja omo won ile agbo oya edasi ala afa lana se ni para dada gbogbo eyin le ala eyin na dasi te dodo baba la fa so fu ya ya la ta po na dasi abi iye le bele we duzi ni so fu ya eja je se la ro toni koni su a koni re wa la se lowo olodumare ba se jo se tolorun si nba wa gba o na nu alaja kibu adeboye the boy ala re waju the boy baba adekule copper oya eja jo se la ro toni gbogbo eyin muslimi eja jo se ki gbogbo ro dun ki mara ki gbogbo ko si ki la jo ma se assignment ti mo won fun wa na ni o na ni fatia a jo mo ka ni fatia halalu barika ja fatia gborin soke

bo se wa niyan agbon ologbon le ngba ile ise lagelu la wa femi ogun yemi ologuru omo baba leleru eyin onisese okan yin ah oloye alamo je kayin fa baba alakokoro baba ma gberin ni dalega ti ni ile akamekun oya eja jo se ti na laaro tuni ifa lala tori le lugun musiba wa mo lipede oya o ojo baba kemi Aya edasi la aro tuni ifala ijoba fani olodo aya eja jo se la awon tona lanu eja jo se la aro tuni ko dun ki gbogbo kan si oju oni ti wa adekunle olowe baba olomi tutu ira da iranu ni osun bi se nlo tin bon olorun mo mo po o jere re bi ogun tin je tolo eja jo dasi la aro tuni o eja jo dasi ka ma wi pe ase dumare lenu wa o ase dumare ita ba wi lolodumare ogba ya ogba o ase dumare lenu wa eja bobirin mi

lu se ojo ti ba luwe se wowo omo baba tin be leleru mode oni lo ni je ni ta be lowe e ri itakun to ba ko ni lese la ayo da be boku aye ba gbe ni di oka ti lo gbogbo eyin ololufe eto ogbon ologbon okun aye oni gbe wade o lase lowo olodumare ha mewa nse le ndu ni yan nkan se ju agbo letile are etile gbon won mu mara ni oro to ba si koju se nikan akoyin se lo mi bi ilu gangan ha ene kan pe soro oko ataya na ni e wa ngbe wa sori radio pe mo nwo ko mo nwa ya ibi akoju si won ni o to be oju be lo olorun sa fi gbogbo nkan de alorun nto de wo lorun o le nira fe lo mi nto si nira lodo ti e o le de lo mi lorun won lese ni e fi ngbo bin obi gidi won o fe se gba o ama wo le to ba fe loko rera re nle o gba isele taaro yi ama bi kan be titi layo lo ko re abi ale aye gba to kawe to jade tan se mo wi pe bomo ba tin dagba ntawon obi omo bilere na ni pe ko se n to ku mo ju pe moko wale moko wale iru bi n bayi ni isin yonu o ti po bo wa ni bi nbola abi nbola ajini ba jeun si ni bi ajikan ni bo wa ni ayi osati o ti jade iwe o si tin sise ko si n to ku mo o o ti dagba toju ba o ba meke ba to loko iloko ni ba meke ba to lada ilada ni lede kukuru won bere si yo titi lenu bibi pe titi so fun pe awon mokan bale ke gu se pe won ro pe denu kon ama kini kan to baja oje la pe to goju tan lo bi en ba ti ba titi soro e ma ti o be dasiko kan won gbe titi so le ha iru ewo re titi ti nbo dasiko kan leyin to jade to tori se bi titi ba lo bi se bayi to ba mura tan e pe teyan ba ni se lohun omo dun sare eyin koyi nbo dijo kan ni ye wa wo pe awon ore ye ni ti e ko nso fun pe se mo pe eyan mo loloro nti nbele ke mo soju lasan mo foju ere he mo fi wo bi ti mu foto titi lo le eyin woli lori oke be ni lo le alafa ko si bi ti o fe de tan abi ameku oro ma abajo ti te pe ya ama ma feran ya ju baba lo wa la ya po lori omo e je ngo omo amo be ba tin je e ja wa na omo je o bo ti se se ko mo to ra won ama e ja ma je e si je mi ogun tori opolopo landlady la ma ri landlord e to nkan won ba pe baba o le da won anisare re nu olohun ni je tin ori be temi na o ni ri be an to si ri be fun na to olohun oye olohun oyo lohun eyin koyi bo se dijo kan re ya titi mu foto titi o dibe kan nmo debe ni so fun pe se aro omo yin ti eti iloko e fo kabale oko re ti detan gbogbo awon to ri te ri tin riun ko ti so ko re nbe dr smart ma gbo o baba koko gbona omo oloye mo yin ajiboke ma gbo ma gbo won ni gbogbo ti riun won ni ko ti si oko re nbe pe won ti e mu wa ngba titi etele won tori pe gbogbo nkan ba nko jam ko jamon kankan loju titi lede kukuru wa tele won o debe won so fun pe foko e bale awon ejo meta la won yan fun o leyin tan ba yan awon ejo meta fun o si mo gbadura koko nto nfe lomo lomo fi si waju olohun pe oko temi gangan olohun fi han mi o si ri wi pe oko ayan ma re to fe te bi so te bi wale olohun fura re o fi wo gan fura re o foju ara re ri ko se se ni wahala kankan to awe kini awe keji awe keta agba awe meteta kile ejo kerin omo titi lala o bimbo tani titiri gbesoke tani titiri egbo laaro eni ko ni dola

0: ojuma
1: oya ni so nle ni so nle ni so nle
0: e ku ojuma e ku ojuma ma seun
1: bibe mi
0: a tun dupe lowo olorun ba eledua
1: a ma dupe
0: tori pe awa na tun ni ajito ni
1: be ni dupe ni kan ni ma nje be mr ajito ni o meba na buku buku
0: o gboro je pe english ti are ni tori mo pe o le ti mo english igba to so
1: o ma ti ma control tech ni
0: awon ta pa pa ko ma ma debo tu ma se oluwa o won se to se igba to so
1: I'm a proud science student you know
0: ti belly ti won
1: emi
0: gbe si ori
1: bi eh pa kare ti won e enu re dit
0: won na gboro je
1: bi pa
0: gboro jo mo lile
1: je fun ma fi ki gboro ka ti bi wa ni
0: ti o ti bi o ke se mi agbe ko de de kan bi na bi
1: so mo iro ni wa what are you
0: no
1: hybrid I'm a kid.
0: O cast lare
1: olagba olagba o mo lele buku buku ni
0: okay gbo gan kan
1: emi o ma ni ta pe a we ta zamri
0: ja ja mi e ta zamri
1: a be da gan me da se lo emi o ba nga da mo a na ya bu na o buku buku e ti pa nga ha ile wa ni ndo lohun eh ilu ko ile ti je ah o ko won ti sa ku lori mi olagba o po o
0: si member do
1: ah o ba
0: Asi omo to ba serious to yen ni mo lawa assembly. Emi na ma do assembly tele o. Mo fe mo ba won eyan omo kanrin ni assembly. Ki ba ba re da so.
1: Ko kan la. Principal Ganda, Mr. Batule.
0: So re nu gate la.
1: So omo yi, omo yi, o tun ti lo. Ma ni o.
0: So re nu gate ti la ki lu ga ba so. Kene. Gbogbo ti mo fi gba wole boya lo ju re ta lo.
1: Ah, won tun le o le yato.
0: Ni
1: mo lo ba lo.
0: Be ona jiji ni yun. Kini awon ona kan be ona school community. A ma ko di titi. A ma gba won. I first come at the four car ki. So ri bi ese nfo ni awon principal won di
1: e ma ko ti tan
0: ko to gbe tan
1: ijoba ijoba ipinle ese ngbo awon di basuku wa jare o
0: si lara awon je ma fo
1: eh
0: won kan
1: bi o nba be koja
0: so ri wole oko lu keke bayi e ko ri bole e wa e gbe ba gita to ba ya mo gbe de
1: mo ra won ya ko bi se na fun e wo e ka aro laaro yi ka giri eh agba nla aye te tin lanfani ati gbo wa e ma gbe ogun mo e ma gbe ogun ko da o e ma to la assembly agbo meje abo la assembly nbere e be ko ni tisa tisa eh agbo meje abo ni nbere e tete de school e to yin dada e lo so yin ko mo eh e si ge kan na yin ke fonu ke jeun to da lasiko ke si ma jeun ju o be ba jeun ju ah
0: Ikun wa le gbere.
1: Eh ni mo we. Ori mi yo ma tun la o.
0: E je pa fu. Yo e fu oju mi, oju mi e ku oju mi.
1: Eh
0: eh. Ti la fani lati mo gbo wa lo ro tun ni edo ki royin. O na la tun se be gbe ka yin mo le o. Awa nse ladura wi pe bi ile ayo se mo ko wa wa la ro tun ni ile ayo. E na ni o su wa anirin na si. Anirin ni jo ti bi o ba pona. Ni jo ta jo ba jin asi ni ba won sin le o. Amo sa ki ko wa wa mo mo. Wi pe bi orun ba sise ti e ti bo ba ya ojo ro be osupo si pada jade bo ba di lale be ko si bi osupa seleri koran to loru kon mole to yo pada faye le fun orun lati ran ni o tumo si wi pe gbogbo nkan ni igba ti akoko wa fun ohun to wa wu ka ma la koja lo ro to ni e mo gbagbe pe bo ti wu ko orun ko mu to somo dudu wa nbe o bo ti wu ka ye wa wa ladun to yo la koku ekun re nta ba wa ri ama la koja lasiko ta wa iku kolokan o yo padada airije yo si padada doro tan doro ko wa wa abidemi nlo ko temi o akade lo ko baba to bi mi lomo ragba bi o ba se loro ba pe ti a ma se lojo le ka bo sori edo ki royin
1: se won ari bi kola lo ko mi the special one ina njo giri osa na gori ile feju toto e ka bo le kan si sori edo ki royin to nkile fa fa la fales futi aro toni ama mu loko ko ejeji futi aro yo tori yo la poja koja ka si nkan fun tojo aba meta toni eja ko lati bi isele yajo yajo to je pe ba se ndupe pe alhamdulillah pe oluwa seun o ti awon omo yi ku lakata ijinigbe nijoba ibile ti orire won ni won ti yoju awon meta kan bombo siwaju ile ejo pe oju tin tori kando kando yi e lowo ninu ijinigbe tin be eh to sele lagbegbe ijoba ibile orire ibi won ti gbe ji awon akeko atawon oluko ti won si gbe mi lenu awon ah ngba ba darin gbogbon ejo ki iroye fun ti aro toni e gbo mi rin
0: oda se gbagbe bi pe be tin gbo wa na le lanfani ati mo wa loju ogbo takun ba ni dore gbogbo social media platform pelu lagilu 96.7 fm e ba gbojo ayo wo e feran re e like re e si fun kolo fa fa iwe royin daily post na ni won ti mo mu koko royin akoko lowo ti mi lo ro toni agbon oselu ni wo si nlo o won ni ile ejo lo ti gbe ejo kan eleyi ti won pepe lati mo ri tura ki ati awon kore gege bi adari egbe oselu pdp lorilede nigeria won ni adajo wo ejo ohun sun lo ba gbe lo fi na kanakanakan afi jua to si so ta o
1: ajo to nseto idawo ile eko giga girama ti ase kagba neko won ti pariwo bon ta pe ko si nkan tin je mireku center iru ile ta won bi nbo fi ko wa
0: to ri pe to so ri pe
1: to so ro mo do ba jo oro are ni iyan se mu neko ni ko si nkan tin je mireku center be ni won salaye pe n to sele ni ipinle ti kogiun eje soro ti bi ti oro nlo afowo bonu soro enu eni o toro ni ijinigbe lo sele sawon akeko iwo wa lo ba n so pe mireku center ni won ti ja won mo ko se joba obuwolu ni oya ngba ba darin gbogbo edo kiro yin fun ti aro to ni e gbo o
0: oda je kin se be kin gbera pa lo si agbon ipinle osun tori pe eto dibo on ro dede loke lati mo seto dibo lagbebe o fun ti ipo gomina ninu eto dibo ti o waye bo ba di ni ojo 15 osu kejo odun ta wa yi nibe na ni egbe oselu alatanpako ni accord won ti nso anso tun so rin wi pe o ni tan je telekun ta won fi sinu kanju anise egbe oselu ohun na ni oja ruliburi o ninu eto dibo ti ipo gomina to fi waye ni ipinle osu
1: ka tun ko lapa bibaka na fun ti oro toni won ni atiku egbe oselu ADC ni won ti soro kugbakugbe si are Bola Ahmed Tinubu latari lasigbo kan ele ti nsuyo lapa abekan le yi ti won si ni are oda bi igba to je pe ke yora yin ku onu pe fe dije sipo are pada lodun 2027 ngba ba darin gbogbo edo ki royin e gbo laaro yi
0: oda iwe royin daily post na ni mo si wa o lori oro eto dibo abenu egbe oselu ADC nile yi won ni ise gbagbe nigba na lohun ti kini ohun to ndapo mara won won ni amosa lasiko ti a wa yi roti mi amechi won ni na lo ti gbe ejo kan ile to pe tako ijawe oluburi atiku abubakar to wa nile ejo giga ijoba apapo to fi dikale silu abuja o ti lo re gbe ku nbe o ipe eda kun re la mo se asejo mo o lasiko ti a wa yi
1: se gbagbe mefiele eni to je adari ile ifowopamọ agba nle nigeria ngba kan ri no cash ngba na olagba po oju awon eyan ri to enti olowo la kanti ti o ro wo moto ese
0: ogo e fun ani cash
1: ko si cash
0: cash
1: ko si cash
0: ani cash
1: ko si eyan ni jagbo jagbo
0: ma bo so mi si o ma jara mi si o
1: pressure ti wa mi o gbo yinbo
0: efun mi ni po mo fe se ga
1: olagba olorun ma ja rigba na olagba olagba eyo si ma wo la kanti bayi
0: awon eyan do mota
1: o si ma fese rin loju si gba to ro to fo moto
0: oloko ni o si ni gba transfer
1: ah kai kai kai e mefiele ni won ni awon ile eri mo sinike to kojo ene won ti gba lowo e bayi ati owo tulu tulu kan to je milionu meji dola owo ti le okere won ni joba apapo ni eko sinu akata ijoba eko nu akata ijoba odamo arin gbogbo edo kiro yin le ti gbo tun
0: iyen ni won pe ni egbalogun ko ma lu oda je kin tun se be ki mu koko royin mi ni ahin ninu iwe royin daily post nibe na ni mo ka mo nibi ti egbe oselu abga egbe oselu alakukonu te tin salaye oro idi oro re eleyi ti awon fi buwo lu are Bola Ahmed Tinubu yawo wi pe baba di odun 2027 ko tun lo dibo ko ja wi olubori ko si mo lobe lorilede Nigeria o
1: alright ba se nko loko kan ejeje ile ina se lanfa ni ati feti ayo gbo wa laaro ti toni tori wi pe oro hun yo lagba apo o eni to je igbakeje are nle Nigeria Shetima in lo ti ro awon ijoba awon alaga ijoba ibile ni Tibutoro ile yo wi pe e wa oju pona ati lanfani ati gbogun ti aile jeun to da kanu ti awon omo le Nigeria ti won dojuko ni ko wa Tibutoro ijoba ibile yin egbin onje to da egbin eso ege se pe eje ofun laaro eje ofun losan eje ofun laaro eje amala laaro balance diet ko ni
0: eje ofun laaro won ni balosan
1: eh
0: gari losan ko wa je pe lale
1: ah ijoba apapo ni awon eyan kan jeun Nigeria ni won je bala won ko je balance diet won eyin ijoba ibile eyan laga te nbe nbe egbe so egbe penapo egbo san egbe gbogbo eja mi yo mu san laaro sugbon si yo yan ma na
0: mo ri sin
1: e ba jogo le meji la to ba si olowo to ba fa
0: imi be lo
1: what happened slash bread meji
0: ti omo mi ba mu yo fun mowo bayi
1: ko ba jo wa le e won fo slash bread meji ati ti
0: to ba
1: mogi kan
0: to ba fi ti ju je
1: ti o ba ngba ti e be da go mokala ah ago kan o ti pe ju
0: olonu ti e lagbara
1: emi bi mi ba ju se yo to pe onje won ni e pe bi ago mefa lo ti ngba de we da go mo kala le o ko ko ri pe ceiling to ah ceiling ba ti pe meji
0: won mo so wishu ni o se bode ni bi
1: won ni ka ma je eso to da fun balance diet ye je fufu laaro mo ye jama laaro je eso eso ni oje ka re yan dan
0: ma se jama laaro o le ko eran ko proteins dada so mo pe balance diet da won so
1: we ran hun to na pe se o
0: le
1: pa
0: mo lo le jama la iyan le jama laaro
1: mo wa
0: keran si koko
1: eh se o o lo je gbe loja ni o ni fo ras
0: ani pe ke yan mo je da ko ni ko je kini so wa ri balance diet tan so se bi balance ni o ku nbe
1: diet ti wa
0: nbe je diet so la mo kon to ri diet
1: ha kabi se olodumare
0: mo ri diet je won wan diet
1: ha omo lagba abo
0: wo ja ma dupe
1: sugbon
0: wo beri tin be nipo laaro
1: yin ti o ri diet je to tun wan diet
0: tabi ti diet yin o balance oba oke yo yi nkan pada si
1: ami o ami o ami o ngolo sami to
0: po eya kin tun mu iroyin eleyo je won ni eni ti eloyo ja wi olubori ninu eto dibo abenu egbe osilu APC lagbon ah ila orun gusu to nti ila orun ariwa ibadan yin ishaki won lomo ti pe be wo eja ki idajo ododo ko waye o ninu egbe osilu APC
1: all right eh eja lo si eka ti ipolowo oja lohun ngba ba pada de se gbagbe nurse ti won salaye pe ogbe mimi ile ti eni to je alakoso foro ise ode nle Nigeria umainu oro nbo lori o awon molebi na soro ile ise olopa na soro eja lo se ka ipolowo oja e ka aro
2: Kini.
3: Labbaik Allahumma
2: tete sunna tete ji fun gbogbo alalaji to mura le ni haji 2027 eto ti bere ni pere o ile ise alalaji to se fokan to ani daya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se fi lele wi pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe lo wa sope lori owo sisan fun igbaradi haji 2027 ni ani daya se nke si gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese kan mo kia ki o fo ko le ki won si pari gbogbo owo sisan won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase nle e ku ti mo ti ani daya wi pe ide ko alalaji a o mu ni kekere lodo tiwa eto ilegbe irorun ti o jina se haram o nji aje gbadu lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fun mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lu ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedipu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alasi ati olubari alidaya hajj and umrah services sori 0806244 0572 anfani sodi adiye wa lodo wa to fun mo ire ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni tiwa bismillah ala
4: Mo ti bere fun ole sala mo pani lerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse olo ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice ikowe kan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara o wa soya alubosa adu chini ati konfuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo nje

0: Asalu, Abayami Praise, Okikida Laema, Maya Wajayi, Adora, Tolu Ibutoye, Tapu Aralagbawi, Nurojayi Abiola, Emmanuel Akitayo, Olu Asheru It Is Well, Woli Olorun Alaye, Olu Sani Oni, Pelu Abarasi Olorun Yo Ma Sise, Jesu Oluwa Yo Ma Se Ilanu Laye Gbogbo Eyan, Bẹrẹ Lagbọjọ Sunday 12, Saturday 18 July, Aago Mẹ́fà Abọ̀dájí, 6:30 AM, Lawọn Ma Bade Lojojumọ, PCSC Redeemed Temporary Ministry, NTC Ground, Mo Wa Ni Ilajogun Leaf Road, Ibadan, Wọ́n Kẹjọ Yìí, Kó Padà Sílẹ̀ Pẹ̀lú Ìyanu.
1: To lati eka ipolowo oja lohun akiyin kaabo pada iroyin te siwaju won ni awon to je alatileyin ati awon ti won faramo igun ti arapaja tim arapaja nijoba ibile ti oluyole ni won ti kora won jopo ni agbegbe ti olomi community primary school school 1 lojo eti friday fun gba akoko fun ipade alagba ele ti o tele bi ojini oloselu ohun ambassador Taufik Arapaja lati nu egbe oselu ti PDP to digbadagbon to si di cho bi igbati ehin o sa lo sinu egbe oselu ti APC nigbati nba awon eyan soro honorable Ibrahim Ayobami Tale eni ti o ti fi igba kan ri dije to je omo oye labe egbe oselu ti PDP lekun idibo ti oluyole in lo salaye ti o si se atileyin fun bi arapaja bo se gbe igbesi alagbara na Ayobami Tale in lo salaye wi pe bo ti je wi pe eni to je oga re yun arapaja bo se la kaka se gbogbo akitiyan lati ko egbe oselu ti PDP won ni awon iwa ti won wu si ngba na oni ha o buruku jayo lai ti e na ni bo se se kan joto inu egbe oselu awon mi na ti won wa nbi ipade ohun ni won soro ti won si benu atelu e gomina fun ipinle oyo in onimo ero seyi makinde lara awon oro ti won so ni wipe gomina lo gba ki agbara ko rubo ohun loju inu igbese ti o si bere si ni tapa si awon eyan ti won la ona fun lati gbe dori apere gege bi adari ni ipinle yi nigba ti nsoro ohun to ni se pelu ojo waju oni igun ohun iyun tim arapaja ni won ti duro ta bayi pe bo ba ku irawo kan loju orun egbe oselu ti APC ila won ja fun bayi inu ipade alagbara yi ti won se na ibe ni won ti soro wipe awon osise takuntakun ni gbogbo wọdu si wọdu to si ja wipe awon o ri daju pe egbe oselu ti APC ati gbogbo awon to je omo oye labe egbe oselu ohun ni won jawe olubori ninu eto idibo apapo lodun 2027 awon ekan akugo ti won wa nibi ipade ohun to si ja awon ekan oloselu awon wonyi ni honorable Ayobami Tale Ibrahim baba asaka oto lorin Alhaji Akim Olowake, Baba Ayuba Oluyole, Alhaji Maruf Kolawole Yoboro, eni to ti fi igba kan ri je adari fun awon odo Oluso Agutan Oluseye Falade, honorable Odekunle Mogaji Ademola Taufik, ohun ati Ajise Finikola, Aseyori Dauda ati opolopo awon omo egbe to fi mo awon ikan kugo inu egbe oselu ohun
2: oda je kin se be kin mu eleyi na ni ahin won ni eni ti o jawe olubori ninu eto dibo abenu lati lo gba ticket fun ilegbimo asoju sofin ni ekun dibo ila orun ariwa ati ila orun gusu ile ibadan iyen ibadan south east north east federal constituency honorable Marufat Ajibola Ishak ninu egbe oselu APC won ni na lo mo ti rawo ebe si gbogbo awon ikankan ninu egbe oselu APC wipe be ba jongbe mo jongbe e je ki idajo dododo ko fese mule o ye si je atele ilana eleta ajo fi kale ninu egbe oselu APC ipe yi ini eni ohun pe o lojo eti friday nigba to nke si awon ti je adari egbe oselu APC ni ipinle oyo lati fi oko ohun lede loyin odo ajo eleto dibo NEC gege bi eni to jawe olubori ti won si gbe ticket ni lowo o lati dije fun yun ipo omo legbimo asoju sofin soju ekun dibo ila orun ariwa ati ila orun gusu ile ibadan oni oro mu lori be o nitori pe ohun se be ohun we ohun yen kenken ohun si jawi olubori ninu eto dibo abenu eleto waye lojo abameta saturday ti se ojo 16 osu karun odun 2026 nigba ti omi lengbe awon me gbe oselu apc ti won tu koli jade ti won si dibo fun wi pe iwo gan la fe ko pa ticket egbe oselu apc ninu oro re oni gbogbo lana teyan ma lo lati di omo oye ninu egbe oselu apc oni gbogbo e lo mo tele oni se ka so bi won se kokofi oko ohun lede iku egbo o wu wa ki arabirin yi ko lo re soju wa oni leyin yun oni ilana ohun lo si wa ni ibamu pelu ofin tin be ninu egbe oselu apc oni leyin oreyin won gbe igbimo kale pe ki won se ayewo fun awon tan je omo oye tawon eyan foko awon lede oni won si sayewo fun won ni ohun koju osun lati kopa ninu eto dibo abenu na oni gbengbeyin awon lo re se eto dibo abenu ti awon adari egbe nbenbe koda awon osi ajo olominira ti seto dibo nile yenek ana wa nbe lati wa tokun bi eto ohun si lo oni awon eyan si dibo lo babiswa nigba awon mo ka ona ni won ni ohun jawe olubori o ni gbogbo awon ward 24 wards eleti nbe ni ekun dibo ohun oni afi bo ti di pe eyin won si soro ana di ba mi o kojumo to mo nigba ti awon eyan kan ti won fe lo si waju egbe oselu apc ti won bere si ni mo fopo moyo ti won si lo re gbe eni ti o ti esun mo ibo to hun ni pinpin ti lo re gbe wa pe on lo jawe olubori o re lawon e ba pa lawon e ba denu le pe ki la de ibo na si gbe yi wa ki lo sele ibo la tun ja si yi o ni esin mo wo awon eyan na ni afi bo soro ti an feran won o nitori wi pe ife won si ohun o ni o lagbara po ati pe ohun le si omo be si won o tori pe lati gba digba bo ba si wa lowo ohun na mo se dada si awon eyan lese kuku ni ekun dibo ohun ni o o wa ni ijawe olubori ohun ohun ohun ofe je ki won fopo moyo o ki won ma gba awon eyan kan laye lati doju oro ru nibi ti oro deduro lasiko ta wa yi o nibe na lo ti wa nsala yi oro wi pe ohun wa fi asiko yi ro eni ti se eni ti se alaga fun egbe oselu apc ni ipinle oyo oni ohun ro won o yun otunba moses alake adeyemo to nti awon agbagba ninu egbe oselu apc latori baba fatai ibikunle ati awon mi lengbe adari ninu egbe oselu apc lati ma gba fun awon eyan kan ki won da nkan ru o oni be ba fi le gba won laye tan dojo oro ru lasiko ta wa oni ha egbe oselu apc afaimo ki awo omo sun lebi ni o ko mo je yi ke awon oni lanfani ati jawe olubori ni ekun dibo won ati lawon agbon bomi ni ipinle oyo eni ohun to so pe ohun lohun jawe olubori ti kede eyun honorable morufu atajibola ishak ina le wara webe wi pe egbe to ohun fohun lekun dibo ila orun ariwa ati ila orun gusu ile ibadan o
1: all right ka tun ko lapa bi na ni oba lejo nu o won ni ayeye ti ori kadun ti ati alase papo mo odun idasile tabi ka pe ni ayeye idasile eja mu bayi odun 2026 yo tun je odun mi to la mi laka nigbati ikanni ti omoluwa bi ni splash 105.5 fm to setan lati se ayeye idasile odun kokan dini ogun ele ti won ti da ile ise ohun sile to si je wi pe todun yi gan ni o tun sara oto to je pe iwoye ati ifojusun yo ni se pelu eka eto abo ipa to ni lori ile Nigeria ati awon eyan ti ngbenu re won ni awon ekan kugu lele kaje ka be ka le ise olopa ti le ise ologun lajo awon ajin nipa ti eto eko awon adari ti bile

0: eku oju ma layo foto ni eku oye to la peregede ka ki igun mererin agbaye towo ja kan ni lagilu fm oke to gajo ke to nfe de lo ro oni ijejo ni an dagbere funra wa yi pe ka firi atayo ka fi ipade lori eto yin eto wa bo se nlo lo ro oni adupe lowo alaurabi oba tenilegelege sagbeji ara oba otiti nti ato farati bi oki o je ki agan ni ara wa lo ro oni awale wa a se ba eyin na e kaabo sori eto yin eto wa mo se lo nkan ni lagilu fm oki to gajoki ni bado be ba wo bi nkan se lo lagbo oselu ni Nigeria e ri wi pe asiko ipolongo obo ti nsumo nigba ti o ba fi di pe osu tun bo da meji ipolongo obo are yo bere to ba di September odun ta wa yi ipolongo fawon to fe dije dupo gomina ati legbimo asofin ti ipinle onu o bere le to nsumo si pe oselu ti gba ode ni Nigeria be ba wo ilana sakoso wa to je pe sa olodun merin oni an tele sugba won ti won sakosi le wa lo ma ti dibo wole tan ta bura fun won ton si joba lodun kini won se ijoba lodun keji to ba di odun keta ilobi lokoko kini o tun se lojo waju nlokan ka to wa pe bo ba ti ku odun kan bo ba ti nsumo odun kan bayi a se to dibo abenu tani o je mo oye fun epo eleyi tabi tohun yala ilegun asofin ti pinle ilegun asofin agba the senate tabi ilegun asofin apako keji an tun fe dije dupo are ti won fe dije dupo gomina ka akiri ni ti butoro Nigeria oni o ma sare soto sare sosi lasiko yi orisirisi lemo ni ma waye nu oselu orisirisi ka ju ogulu tunu ni ki elomi o fi daro ko fi da pada itaguro gan a ma waye ninu oselu to ba tin diru akoko ta wa yi ara n to si je wa logun orin lati je ki gbogbo ara ilu o mo to nlo inu awon egbe oselu kookan to fi dori awon omo oye teni kookan fakale kini imuyanyan won ki gani o fa ti ara ilu fi gbodo dibo feni kan ti won fi eni keji ile n to nlo lowo ri lagbo oselu te ba si wa wu agba oselu wa Nigeria ti oyo ti ipinle oyo le ara won nkan ta mo nba pade ni pe bi eto idibo ba tin sumo ija ma bele laarin awon alajosepo elomi a fi egbe oselu to wa tele le darapo mo egbe oselu mi latari wi pe boya interni kan fe nu egbe oselu to wa ko to lowo ireje le soko fa omi iyan le po si le soko fa omi awon kan woyi lo ma waye inu egbe oselu ile to si n waye lowo lowo ni pile oyo be ba wonu egbe oselu pdp ni pile oyo latorun to koja e ri pe fa kaja o bele inu egbe oselu pdp o n gbo dagbo meji awa ari igun gomina Seyi Makinde ari igun alakoso fun olululẹ wa Nigeria bayi yeson wiki won bere si ba won bara won fa pe temi ni o jamo lowo emi ni ni dari egbe oni won fa titi di akoko ta wa yi koda nigbati won mo yan omo oye egun mejeji ilo yan omo oye sugbon pelu iwoye bi nkan se de duro bayi a ri pe egun wiki eni ojo npe nkan jamo lowo ta ta ba wa wo loke ka wo ni ipinle oyo awon oni se go wiki ni ipinle oyo a mo toka si azim bolarumi amufe pe awon ni won je igun wiki tana si ni omo oyi ni gbogbo iko te yan du ni ipinle oyo igun ti ambassador taufik oladejo arapaja ego ti won na daduro be ba gba pe ambassador taufik arapaja ana fe dije du ipo gomina labi ase pdp sugbon tojo n pe oro le ri be tori bi ti nkan fi si ati pe ambassador taufik arapaja gege bi asa ti mo dani jejo pe won ti se medical ni apc ki won o ka kede ipe to awon darapo me egbe oselu apc loku ti o gba awon to je alatileyin won patapata si pe bi ta ba nlo awon jo nlo ni awon to je oludije fun ipo kan tabo mi labe won won pe ibi ti ambassador taufik arapaja ba lo on la won lo lara won ni alejo wa fun turo yi honorable engineer peter olusina olapoju ti won fe dije du ipo ilegun asofin agbale wa nigeria fun eko gusu oyo iyen ninu egbe oselu pdp igun ambassador taufik arapaja ni to si nje pe looro ni gbogbo n toro mo egbe oselu pdp olajo wo lati bere pepe titi di akoko ta wa yi ki lo fu egbe oselu pdp ibo ni nkan de duro awon gan loju lowo mo egbe oselu pdp nile toni to mo agan ibo ni won fi si lo lo bayi awon kan ta kokko gbe yewu re laaro ni sewari abala keji e ewe ninu egbe oselu apc leyin eto ribu abenu primary ti egbe oselu apc se okan ojo kan ehonu lo wa lekun jekun pe emi mo jawe olubori iwo ko ninu egbe oselu na tawon yan fapa janu ah mi fe onu awo rowo ti ta mi gan o fe la wahala lo sugbe to wa se pataki ni pe laarin ose ta wa yi okan lara awon omoye to fe lati dije dupo gomina inu egbe oselu apc iye alakoso fun ina mona mona tele iye oloye adebayo adelabu fi awon atejade kan ta wi pe awon o ti ri pe ni pe apc si ni oludije ni ipinle oyo leyin ti alaga egbe oselu pdapc enu mi agoya ti won ti wi pe omo iya won fun ipo gomina ipinle oyo ni distinguished senator sarafadin abiodun ali agbenuso fun apc ni ipinle oyo won lu lonte awon agba egbe lekun jekun ni gbogbo ipinle oyo won lu lonte oda ebo ni oro jasi se nitori pe ajo eleto dibo lewa nigeria inec ko ti igbe oko taki gbo omo nigeria kuri ni abi kini nlo inu egbe oselu apc tawa omo tori e ni honorable sunday babalola ti won je oyo state apc welfare secretary fi wa lori eto bo se nlo lo ro ni a pabi a ya bidun e ibi ti egbe apc dedu ibo ni egbe oselu pdp dedu so ti kun pinle oyo ni abo si wa laaye gbogbo e laajo gbe yewu laaro ni e ku oju ma layo lakotun e ku oye to la peregede temi tayo yi ladun aboro iloko mi e ku oju ma e ja lo ka polowo oja ngba ta ba dile ka polowo oja a gunle soju agba mi eto yin eto wa bo se lo laaro ni be ni mo ki to lori telemu to ba ti joyi mo se yin pele gbogbo eyin kan oloselu oke yin o wi pe e ku oju ma layo foto ni mo ki obirin be ni mo ki okunrin to yin nita se di mo ki in lolodi kankan igba ti in lolodi le kini fun lodi loju ode si ibanle kin to ma lo e ku oju ma layo foto ni
1: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo
2: Now is the best time to fly and stand the chance to enjoy our exclusive trip to Kenya and Qatar with Prince Goke Bajowa in conjunction with Absolute Fly.
3: Alright, it's your boy here, Prince Goke Bajowa. Arira, arira.

0: 96.7 FM oke to gaju ke nbadan ibe la kete fe se ba wa share e pin ko kare ile e fi atejise yin sowo si wa ni comment section wa nigbati akoko ba to afaye le lati yewo lati gba ipe emi ati honorable engineer Peter Olushina Olapoju oni ajowa lori eto lowo lowo bayi nikan ni lagiru FM eto bo se nlo e je ki nbi lere pe kilo sokunfa bi egbe osilu PDP se borele ni Nigeria ya to sui ipinle Oyo nikan
1: atoki wa ni kan le ti sele bo de se sele se mo civic won ko gini kan ni struggle for central power gomina metala ni PDP ti bere ni ajo yi sugbon le ni ko si gomina kan mo nbe awon meji tanu gun fe je governor fe je president mo fe je vice president ona na sora won ni a wa pada ani last me ani a pada sora won di president and vice president ni me PM yen ti wa president ti wa si governor kakakaka won ni PDP won ko kan frustration won le awon das won ni won danu sugbon egbe na wa pada wulo fa won na nitori pe is on weekend o baje mo ni owo so demi ni so ni arin yen oni yen
0: nigbati PDP bere
1: gomina metala
0: ni Nigeria mo wa fe wa si pile Oyo eyin te jo je member PDP ni bere pepe e ka mo bayi nisin inu egbe won wa se si jo wa
1: awon 33 ti ako PDP jo ni pile Oyo yen ni 2018 yen awon 33 ni ta ko jo ta mo se pade nu ni awa 33 yen ni kala ni won ti sele ninu ile mo ti karuko won lekan baba wa adisilugun so o ma wa nbe agbara po o wa nbe hallelujah
0: o se agbara po si wa pelu gomina makinde
1: ni enikan kan o si nbe mo enikan kan ko si nbe mo o se lu ideology ni ti ade oyiba ti yato o nka luku o kan fo to gbe gbe nka luku keko e lowo ni en ti wa ni ideology ti o nkan to joko fuju pe ka mo afun lu nje bi dare ti mo so re lekan yen o nkan ni mo joko kale ko en ti wa ti la idea any that you found on your manga PDP, it was out is the meaning PDP, in what I call your father what you fucker, PDP in cancer out is or your mother sheriff at your McAfee in my dad called, what do you have a ladder so you have a simple, Liberal Party wa AG wa, and I call your problem moko she wala at your mother sheriff at your McAfee po mama, mba mo she wala ye bubon je ku je, dari na la riko dagun kan ye wu awa fe man yon mo ye simple ino me lo pe inu ndaju won ti gbo won so pe ya gborin so ma gborin ri emi oluwa se won lapoju ni oloshe to ko ma gborin south east government emi na gba gborin lowo oluwa se ton alebu mo gbe lo baba wa oloye samuel solomon anyashina ni ajo gborin se bere ni yen won ni enikan kan ta le yan po tori pdp won o ti tuka bi nkan se ni isin na ni e wa wa to pdp le to ni ntin bo bi aya saudi jericho ni tani jericho wo en ti o tun odi re mo akobi re ni ebere re ah to ba to wa pari re yo fi abi kan re yo fi pari yo fi ah
0: eyan ni pe pdp o le dide mo
1: eh kon ni mo so fun yin
0: won ni se te mu wa ti lagbara
1: o lagbara emi ni mo ayan ami mo ma gbore wa party chairman anu pdp popularly known as world best so sulaiman adishina emi ni mo fi sibe consensus 1 consensus 2 c'est honorable everything won leni kankan ta le gbe pe pdp ta joko ti ta wa ti lo akọ pẹlu wa ladoja to den to ja re ba ta ta de ojo ba ti work yo gboja re lo bo mi ni mo fe taja ni bere elegba fun mi won ni wa ta lorin se ni ko ri be ni baba ladoja le mi tele right to ri pe ani ta gbe lo ta fe ta sugbon awon yan bi dare won ni ti won ta won joko re na
0: there's a lot of statements pe political paper weight only ambassador Tafik Anpaja
1: ajara ko koja muri nkan fere awon yen kan laarin
0: awon tin won pe won le yen kan leyin
1: awon tin di camp ti pe atokun kodumi e kan la wi to ba tin di kodumi kodumi oro yen dun yan ni ti o ba to atiko ati yagbe enu ndi o la en to ni enikan wo le yen to ba pa die ninu re re yen ra Adeleke ko le jetan lose kan to ba jeta lose kan ajo ko oloju ko ni
0: lede
1: ani amerin ohun ataja ati ngosi ati audu hausa tin ta siga awon waju ta re ni ajo ngbe ta ni afunu jeje ele fese kan sude le arapaja le to ni le yen kan won pe ni kan bo le arapaja le yen bi dunu kan tinu medo si ni pe

0: won lara paja lo si orisirisi ku ni disi mejo eni ko lo aso ku ma to lo si ku bayi nkan bayi lo dawo nbe to ba be je o to ku wo je o iyin o sinu record e ti e ba sinu record e ti e ba la ideology bi jo ran tara ni se kini ni o gbe lo se ba lo ikiti ti eni kan lo ko ti jare awon pdp ikiti eni kan lo ku si kiati kali ikiti mo wa nbe o ki pe emi o
1: member
0: ni mi ikiti ta won daru won ka lo tun be ka lo tun be se mo ta si dikiti igun meji nja igun kene so pe ti dari ba lori joko awon ni orojo igun kene so pe to ba lori joko awon orojo ah tanda you want support inu yin o ti bulo ogun meji ni wa ni ka walk out o ma ni ka jade won lawon attack wa ile attack o eran ti ogun ikiti parapo o ibadan lemi o adabi iru o mo sa lo ko okun mo lo ko okun yo ro pe amufo kaka ko ni mo isin jade pe sa mo lo nu moto o da gbe ikiti ru so ta nje pe eni ko leyan ato won ma gbo o ko asoloselu kankan to leyan
1: ko soselu to leyan
0: organization lo selu mo ni
1: okay
0: organization re ni o bring yen wa governor sinu akede with due respect won ti dibo loyo city ni tan gba 39,000 votes won ti pada dibo won gba 600,000 votes organization lo nje be that is coalition olo be ko leyan o organization ni e ma ni iti apen tinu fi jogoro selu lo nigeria niyan dead or alive mo challenge anybody e ma ta to tinu o be la to the governor of Lagos state o wan gba city that is organization o sacrifice dai mo kan pe senator ile ah wo ni di camp go ni inu egbe mi wa gba senator lo be se o ya gba lo mo dibo re sacrifice
1: okay
0: so organization e ma ni ti ma ni organization e wo ara pa ta n reverse yen nisin yen o ni leyan abi nkan file ta file
1: ti e ti gba pe ego ti egun ara pa ja gbogbo yin patapata dibo ni PDP kankan
0: APC ni wa bayi
1: e ti di APC
0: APC ni wa bayi igun ara pa ja to kede le APC ni wa bayi ati medical ina so le ka bi
1: ngba te fe wa APC member lo aya ko si e sa
0: eh ni ko APC member si ile mi ko APC member si ni pe an tan pe awon PDP tan so yen se mo pe ajo fo ajo awon ni fo ke atamu APC ani ti PDP yen a si jo ndaru dikele kan le kan gbo ko ti na jare ni INEC na tori pe won go le mi kan fe dibo yeah
1: pe ka duro igba ti o ko ba jade lati odo INEC
0: ko kan ba ti jade awon ba won ja si
1: e fi le fun
0: won ba ko gbe mo ya kan mo se gbe won awon fi le fun won to kan ba ti jade ti wa ni pe to ke badan ba gbagbo won gbo gbo lenu ngira awusa sodun mejo tinubu na sodun mejo ti e ori tinubu lati bere re
1: awusa sodun mejo
0: tinubu na sodun mejo ti e
1: sodun mejo ti
0: e ngba ti bere niyan oro tinubu si re awon saide gbe saya gomina wa na lo fa pe ka tele tinubu ni last election a si tele
1: o wa so pa se fun yin pe ke
0: se tinubu a pa se fun tinubu
1: le to lo
0: le to lo
1: okay
0: a si se fun tinubu ki a lo fe ti o bi ni sodun mejo to ba n be laarin yin pari e awon o lagba lati sawon kankan to awon tele adenu koro yara e ma si ti wa se adenu koro yara komo ta gbe nu koro yara se na o ti wa lodun merin se ka ba pelu ka ba bule yoruba je ni tinubu si kini yo se odun mejo nti ara paja to stand le lori lori ni yen to ba je pe yen na lo so wa ni omo egbe APC 100% yes mo gba be APC ni wa
1: e se ta ti se fun APC na to ke
0: ni se APC la to ni le ko o APC ni wa
1: okay
0: a jo dibo APC se APC wo lati oke titi de sale ni
1: won ti reyin lato kini e
0: won ti okay na won ti pe wa
1: won ti reyin bayi pelu
0: ngba ti e ko security
1: pelu awon kini bayi
0: ngba ti e ko ka lo se ka ni yen ni arapaja oni dis ko ni dis time dey do it dai ko to dey ni APC tori pe
1: owo
0: yes ka ni dai ni arapaja gba ti o dale ni deputy national chairman to ba ready lati television wiki ejo turaki oni degbo se to dey yi billions wiki fin le kakiri labuja gonu se wa kini na mo ti mo so pe ko si ro nbe yọrọ adale adale ko lu dija laarin won
1: ke lo wa dija
0: eh se ri oro yen deep laarin ololufe meji ni awon ni lo be yen ṣugbọn to yen tenu re ogba oro to n da si yen dare make him clear oro yen because canada le ni awon ni governor bakide so fun wa pe awon 51 la ma yan ti o lo sinu egbe mi ndigbe mi PDP se n lo won si right who are the 51 to fe dibo 32 state honorables so 40 federal reps and 3 senators making 51 one para one the president in that just last meeting here so o se atun di pe eh oro jibiti PDP APM alliance that alliance to kill alliance city one now ke sisa the alliance city wa ke awon bi lo to mi sin ke se pdp apc ni wa emi ri so be mo wole ti oga mi awon so dara paja se apc ti ya ni won ti nubu ti ya tinubu ti ya apc ti ya na niyan ku sin kala fa se si
1: loyalty is 100% in politics.
0: Anything 99.9% is not loyalty. To the 0.01, I'm an engineer. 0.01 poison can kill elephants.
1: 0.01
0: okay. Poison we kill an elephant.
1: Okay.
0: So your loyalty should be 100% in politics. In the politics, in Oshilu, we have for you from become we have
1: go make. Before we go to the queen, we can make up mind the EPF tell the Arab Jaga. Kini ti o dun yin gangan lokan ninu e PDP tele tele nkan kan gbodo wa there must be a remote causes to tin dun lokan tipe tipe within the party te mu mara o se ajesi ne wa mo mo pe ah bi gba ti yan bina si etu okan gba ni
0: atokun egbe PDP lati gba ti awon tija ti bele laarin oga wa olajuna injinia se bank abemi se makede ati zon wike inu awon mi o ti dun tori ko ye ki o ye ki o re sa ide di
1: ota
0: asimo bi ti re ma pada ja si ni oselu e pari oro la yin enyeju e la yin oro nu le ni e be ni mo to gba lati ta a ma dun wa sugbawo lagbara lati soro nbe to ra ba won debe nba ja si be sile ke se pe awon da wike le bi pe loje bi be tori podo se makide la wa wa be la odo si omo wike no le da si makide le bi ko je bi to wa lo wike awon no si kini awon odo si be ti kan ba ti force meji no se lu bo se ma ri niyan. I can boldly tell you in not in the opolopo to wa no government lodo eni ase ma kini won je lowo ni now to ma je ntan won le mo di time election yen. Yes no ma di so sugba en to wa je po gangan fun ara re wa ni ko oro ko wa sori radio ko wa ma try lati baruko yan je ko kishin nkan to da
1: ni london yin
0: o dun mi ju hausa ni ba
1: tun ni won se mo mo oye london yin
0: e ma gbo hausa ni ba tun ni se ba atakara o mo wi o le ko ki lo fe gbe le arapaja to je pe gbogbo ona lo fi qualify fun ipo ti o si lo sipo yen ri ko lo jale ti o kan wa de to wa ni arapaja o won se orisirisi egbe egbe london yin lo ba se mo mo oye yen o wa laarin ama se do arapaja ati ko mo se market emi ko mo ja ikun fe se governor not even fe se governor yen awon ti mu ni fe si inu won mi jo mara paja yi suka tele ba ti e se ile ile se ile ile se ile ile se won wa now abi se be ni egun mi dada chairman subep dr nureni adeniran a veteran politician and academic excellence won wa be ati mo kan kan ni o se kini ni o ja mo lowo won wa to ja mo le nikan lowo ti e so fun abi ka ko PDP ta pa ja han PDP to go won ka ko PDP ta pa ja han PDP na ni obviously telling national secretary won PDP na ni ki la ba de bi pe e wa gbudo security wa ni wa e wa security e kuku me ah e ko security kuku me latoki o wa pe o wa mo security e won da security mi pada me e ko meji ku won ko ma ma mefa fun wa
1: time siri
0: se o ka la ko gbudo security le yin bo ba le ku ku lu nje be mo ti wa di beyen ina wa na wa pin meeting apa ya di mo soro to ma ngu to ya ba jeje ni sugba wa yo ni gba
1: baba jeje abi wa kokon
0: wa jeje ni
1: abi wa ko e
0: fi yesi kokon si baba jeje ni arapaja koni ja koni soro to ro arapaja mo pe what goes around comes around oro subi de ri ibi te ba fi sina le ti okini let your know and get you have to see in let your know subi le yin dan soro na ni ni jeta egbon mi mo ga ji aba so loko ibana to fegbe ile ki lo le gugu won gugu to fegbe ile yen lati sejo yi ta le ten lo attack ka kiri bi sama so dara paja to ko mo pe ajana ku ni o ko ja mo ri nkan fe
1: ti magaji oloko won gbe tori pe foran kan wa ti government ti instruct won yi pe nigba ta ko ba to kini ipolongo ti o ba wa ni sale afa ni waju ile won awon so sale la le ti won gbe bi bodu sarafa ati Rebola Tinubu be leyin na ri pe won tun ti ya ku won ti gbe ti gomin won ti gbe ti bi mbadi kan bi sibe atelu ni awa tun pe abase oloko tun kun le ti e na kini ti nsele gan laarin
0: APC
1: o le APC
0: mo ta je abas mo kon si nigeria bayi en si ori eto
1: ṣugbọn
0: ibi ti mo lọ nibẹ yẹn ibi ti mo lọ nibẹ yẹn ni pe igi yi o da ayọ nu enva leyan mẹwa yẹn ta ti lọdọ to ba kan de ngun ba to gide to ba gun ja tan efurasi
1: e ṣe gan honorable engineer peter olusina olapoju e ṣe ti apeyin ti e jẹ wa ni eto bo ṣe na laaro yi e jẹ ki sare lọ si apa ibomi ki n da tọ mi diẹ ko to di pe a gbe ọrọ ẹgbẹ oselu apc wo nitori gbogbo ẹgbẹ oselu ti o wa nipinle ọyọ bayi ẹpin agbo lọrọ won o mi ni mo pada bo

0: Golden Chance Lotto Vogue. Masu piye. Beranle magorae. Munamba. Tala ola tola. Odimi muse. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Game haro kutu. Ta purukore ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Ni bubu haro ojo. Anfane wafon. Lati je wo tabua. Wosati ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je. Ken hope ke. Anfane be ni pe. To ba je ninu e yo wa wan game wa. Olek ba winnings. Ni e yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa. Kilo tundu ode. Lo si e yike yi Golden Chance Lotto Kiosk. To wa la dubo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Ta lago mesan. Koja se jume edogun uro. Ago mesan abo aro lo besi. O sim mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darako. Ma webi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue. La be dode.
2: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse olo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi starter ase latara ewa soya alubosa adu chili ati konfuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi starter yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: So good together. Lagilu FM 96.7.
5: Bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo.
6: Honorable Sunday Babalola mu fun Wotoro Gafara ma binu. To ri pe agboro fun won laye lati soro gege bi awon ilanu to de se wa. Mo da bi pe a n gbe seyin
7: ade bu ra pa ja yen dun gan
6: choka yin na ni
7: se mo te ba ti ta ja to bi mo tan le ti won pari pa ja ogbonu ile ohun oporo nla ni eh ti ja ba be ka pari e ninu oloselu to daaju te ba ka me wa nilu badan ni pele oyo loni e ka ta fi kera pa ja mo e ja yo ja ku nbe then agba oselu ni Brother Adeleke to nsoro e. O lawon oro kan to pe agba osulu godo ma so. Eh le bota gombo ke so pe tafika rapaja odale ti. Odale ni lisi bi to de o. Eh ti wa mo odale lo ngba na ka le mo goke lo. Ai bawo ni. Eni eh baba fun ni chairman, baba fun ni rep, baba fun deputy governor. Se baba local government kan na jo ni ko se fe yi nbe. Nbo de yi wa nje na se sa pabo na be wa la be table. E wa so pe odale ni. Odale gba nkan to ba hun. Eyin te wa nko le pamo te da. Ki le yeri gba. Omo se lu gidi dara paja o awa fe be ti o ba dun won ki na pariwo ke si lati bi ose beji kan fe dele le lorun le now eh si ba won local government kan na ti jo wa south kan na jo wa tibo da won wa ngba si baba yan tan yan lalaga tan yan ambassador tan yan gba igba ti dubo kakiri dubo ambassador ko ti ma won nkan meji lati jo seri ti mu mo won won gba chairman shopping to na balabala na ti tibo da tin soro yi balabala lo se ni won to fe
6: emora yin
7: ah bada da deleke ti wa je bi egun ni tari labe ku eh ijo oni do na to so ko awon ni chairman eh tititis gbogbo boss ari kan titi mo awon mo awon undertaker ni won ti won
6: awon ko won wa nbe bayi
7: eh nigba tan ko nbe boss lo wa ni nbe titi undertaker ni won mo pa nkan ni e ti to fe pa oro arapaja wo APC ni sin kini ti won arapaja ti move o ti lo APC e ba dake na gbalagba ni yin now a ma pe lo dale lori kini ko da now ah awon kan tan ti o yagbalagba now
6: eh so regbe yin
7: ne de kan lo egbe meje ne kan
6: ani e so regbe yin
7: freedom of association
6: wa le egbe yin lawo ri resort primary
7: ala ti fi resort si ta resort ni pe sharafa adin abiodun ali re gomina ti o dibo lagbara olo ninu bo apapo to n boy ko ruju mo ti ka gba omo ye fun yin nisin
6: e so reconciliation committee
7: mo ti wa nta baba wa olufemi lan leyin lo liwaju won ati professor taori dade doja credible people credible politician of your state awon lo awon
6: aje se lero pe 2027 oloye Tenslim Folarin mo fitinu dido sise fun egbe APC lati wole
7: ni alagbara olorun gbogbo dukun gbo okonko to wa nbe gbogbo e la yanju oloye Folarin ni o liwaju ipolongo gbogbo fun egbe APC
6: ati distinguished senator Fatai Buhari
7: gbogbo pata ni o wa waju gbogbo nkan to wa nbe pata la yanju ta peto si gbogbo e e mo pe ta ba n soro oloselu ni Folarin o pe meji n pe Oyo e gbo kan ta n pe ni Ronaldo
6: ah
7: the party man himself I jari omo olugbodo he will come around them, I worry like gbara Olorun
6: atawon eyan yan ta ugo awon ti won
7: fe dije gbogbo tinun bi pata
6: I should be a jeni won
7: lagbara lowo Olorun
6: tori n ti o n bi opolopo nu se mo pe se ta wa nse o nje ka le gbo lotun lo si
7: pe te ba ti wa n gbo e ma so fun won pe emi so fun yin pe awuyewuye se mo pe igbayi gbadun omo ebe APC le mi wa fun e so fun won pe awuyewuye o ni ni le APC elekeji
6: eketa ni ngbo bayi
7: affliction will not arise again in our house
6: yo duro egbe yin ti duro lati reclaim agodi
7: lagbara lowo Olorun a duro dede akoko aye wa fun wa a yanju ipeto si ja alafia to rinle yin do ba laarin wa e sa fi wale e mo yin se rin wa lowo
6: awon yi mo yin lowo ti sele la soro pa yi
7: efi se rinle e ran ti pe eyin okunrin tin soro lekan awon to advise governor nonu ti won ni kankan mo gbegbe lo lati November 15 bu na wa baja se arapajo wi fun pe kini yo lale ko yo nole e people are those that was that now hundu ni kan bu kan ma so e gbugbu ata jo nsoro ibadan kan na ni wa te gbo taburun gbugbu wa
6: ati n pe ambassador arapaja mo ti mo ti pe won bi emi lo what that mo ti fe soro
7: o wa o wa o wa o me gbe APC ni won ba ti n soro lowo agbe gbe APC ni won
6: ni agba ti declare officially
7: e won declare
6: a ni pe ya photo lasan
7: ni won declare ngba to ba ya agba gidi agba to tole olojo to danto kafikara pada
6: opolopo lo n soro nipa sa meji fun are bo lati
7: se e ti ri won ri e ti ri ta fikara pada re
6: daada
7: ara won to kai wa lowo ni tan kan tan iwe gbanu won ka we iwe ka won toro buri di badaman well educated ni mbora to n soro bi yoruba won ko to dagire se gbira ni won ni ti yoruba won to n lo won ba de fun ibo so kan ti e fi toro gidi e de so fun ewo nu won kan ma so be yan mo
6: oro egbe yin ni ke gbaju won sa
7: oro egbe wa na lo egbe wa na nbu agbegbe wa na nbu agbegbe wa rara paja tan nbu
6: emi o ti ere won gege bi en to si di
7: na nfe bu soro lori radio won so pa ko radio to n soro ni e so fun ko wa lori radio ori ategun na wa komo gbe be mo
6: won ko radio won wa
7: komo gbe be mo rara paja so da le o komo gbe be mo omo gbo da ngbo na duro si o da na woni arapaja so pe e won yan yalaga cemento re se ngba ti baba n konse to fi shalaga to fi serepo to le bi to governor se ti dire lo nko ni pe baba e je ka wa na e wa ni e bi te ko wa ni e je ka yan alaga se o ti poju ni o wa ni be yan arapaja baba fi ku chiri ju won baba pe won se no yan arapa mu arapaja so ti ro to dina so to le leyun
6: bi mo se nse to lowo e bi mo se nse to lowo e mo ri ti enikan test mi en lori ofi ati moruko eniyan o won ni pe intent so right
7: nipa iwo nbe
6: nipa oro oluye fun ipo gomina wi pe meeting kan awon se so mo fe kan sita ni oni any good morning is as if the man there doesn't know what happened in Abuja since yesterday Tinubu has said it emphatically yesterday that Agbaje is the candidate, and we say it in the presence of Oyo Guba aspirant in official meeting today. Disregard what that man is saying. O do pe mi oruko e pe number wa ti wa lowo opolopo e. Elomi o ka test wa. Se egbon nkan ti won so.
7: Balu to ti fun ni juwo si. Ko fowo wonu. Awon akotun ja okunu kan la ko ti gbo bene kan si pade lana. Alaga ẹgbẹ́ APC wọ́n wà nílé gbogbo secretary gbogbo ọlá wà nílé kò sẹ́ni tó lọ́bì kankan kínní kan bíọ̀làbíọ̀là ni kínní kan so ẹ̀kan bá wà bẹ̀ wọ́n kan fọwọ́ wọnú sarafa din abiodun ali òun ni gómìnà tí ó dìbò lọ́mọ oyè tí ó dìbò gómìnà nínú ìgbà àpapọ̀ tó ń bọ̀ kò rújú.
6: Bẹ́ẹ̀ ṣe kí ni àmúyẹ gan tẹnu mọ́ pa ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pa yìí.
7: Àmúyẹ tá à ń sọ̀rọ̀ pa sàfà bínú àgbọ̀n náà lè. Tẹ bá ń gbọ́ governor full option. Ṣé ẹ ti gbọ́ governor full option rí?
6: Mo ń gbọ́ látẹnu yín.
7: Olóṣèlú ni, agbẹjọ́rò ni, aṣòfin ni, olóyè olùbàdàn ni. Kí ló tó kù téèyàn gbọ́dọ̀ ni tí ó ti ó ni? Ètò olóyìnbó sọ wípé he's a politician, he's a legislator. Is a lawyer, is a traditional leader, community leader. That is full option.
6: You mean traditional leader, you know that we pay our yachty bawali, we are a jacan or jobba.
7: You don't know, you're a chick or a bite, you can't.
6: Okay.
7: You're not a chick, come on. baba dadaja olohun demi won si baba dadada ba bo lori awon ka kin o yi sarafa ati ditan sodu bana kin ti won se iwe ofin orile de Nigeria n buru ti so pe e to ba ti joye nlu re oporo je gomina ma so pa pa mora won ni mo lo bi kan je si enikan ni e wa wu iwe ofin le badan iwe ofin eye ipinle oyo se iwe ofin le badan la fi n diba papo ni ibadan electoral ti ti wa
6: deba dale
7: ko se kankan tin debe ko si o to ba ni oyo electoral act wa o si ekinu won fi se ki dibo gbogbo na abi eko so kan gbe bi to fin ti so pe eyin kini kan si kini kan ni kini ewu e ja menu ku nbe Sharafadin Abiodun Ali
6: to o ni nkan merin
7: lo fi re the full option o the government
6: e ni nkan merin won ni nkan merin
7: bene
6: okay e je ki n lo so yoro ijoba apapo opolopo n bere pe e ba ti eni pe tinubu fe se mi enejo oduro sa meji ki gan ni awon kan ta ti gbese tawon yin gan ri ni Abuja
7: ese lati gba ton ti debe Oyo state amon eta n gba loni Oyo state to gba won gba less than 20 billion lososu awon local government ti wa bi 20 billion I mean 20 million 30 million on gba tele tele lati igba titinubu ta odun keta yi titinubu ti debe e wo ni last month yi tan pin ni eyin bi ose bi meji seyin yi ijoba abile temi southwest 714 million na gba proof re ko koruju
6: 714
7: million ere 716 million point 716.83 million ere awon agbo o wa lo poju si karun owo badan notice lo poju won gba 767.25 million eh eto ja si pe ni osoosu ni ipinle oyo bi 20 billion lo le ni gbogbo joba ipinle ibile n gba ibile awon
6: joba ibile nikan
7: yes no n gba tinubu lo n fun won lowo yi sawari awari sawari loju ojo tuju ojo so ko soju bumu lawon ipinle wa lawon joba ibile wa ejo bo ta fe di eyan aralu gbogbo gomina to ba ti kwa polowo obo fun yin sarafa so lo so to koja pe ijoba abile full autonomy ni ijoba apc nipinle oyo la ma fun won wa ma na owo won keyin na le ki gbogbo yin le gbaye gbadun en to ba ti wa campaign fun yin e bi won pe se e gbagbo ninu ominira ijoba abile to ba ti lohun gbagbo e mo dibo fun won e ma dibo fun won obitibiti trillion e wo ni osoosu ka ni 20 billion lo ye ki ijoba abile ma ri bi a ri kankan won ni won na wa ti fun 10 million won san salary won fun 10 million won ni won pin lo ba tan ni gbogbo to ku wa ki na fi nse e wa wo 20 billion e ka wo e ka foju e ka nkan tan winu e lo bi awon alaga won o da ni southwest emi nisin eyin kende akande mbembe taju din adigun mbembe atu e pe won pe ti won gba 716 million ibi ton fi gba kan won mu jade awon sheri oselu salada oselu gba loju gba lenu a seru emo oselu issues we want issues and we want proof we fact check this is fact checking proof mo fun yin olotu proof mo fun yin eyin na le wo ko si nkan to bu to ruju nu e aboro bi yin bayin se eni ki joba bota ti commissioner of finance o wa ko gbogbo iwo wa ko wa defend pe awon o gba owo to to be abi get me
6: en challenge commissioner for finance
7: yes ati gomina ijoba apile oyo a challenge won pe ani owo ijoba abile inra ni owo won 20 billion lo soosu e times e lodun kan that is 240 billion in local government money ti adere nkan te fin se e wa times e lodun e times e lodun meta ka ti fodun meni ta teyin sile pe won ti gbe yen fo opportunity trillion wa lo won trillion ni nbe lowo won ti won ko sile ki soja ni won tun ko ni se hospital la ni tan ko ni o wa ni won la won da titi gbogbo titi tan da titi state tan da se mi se tin gbogbo ti e awu tan jo si gai gomina bota won ni united nation awon tun kin si bayi agbara to so awon di gomina ko la ko ofin to so awon di gomina ni orilede nigeria won ye pere won ni united nation boya ko ti e ye won boya nkan tan pe ndada diplomacy o ye won eh o la won kesi e ko si yonu oro won da àpò United Nations tó bá ti investigate bí wọ́n ṣe kó àwọn ọmọ tí wọ́n ti fi wọ́lẹ̀ ṣé èyí ò mọ fi ẹ̀mí àwọn yàtàkáìtì nínú igbó yóò pè rọ ni United Nations ló kù ẹjẹ́ kí United Nations wá sọ̀rọ̀ bí bọ́ǹbù ṣe bọ́ǹbù bodijà náà kan investigate yẹn náà kan fi sínú rẹ̀ kábọ̀ bí bọ́ǹbù ṣe bọ́ǹbù bodijà àti òbítíbitì owó tán gbà tí wọ́n ní kán fi fún àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí owó ìrànwọ́ tí wọ́n ti fún wọn dì sìn wọ́n láwọn kó sí báńkì iye tó bá ti lé báńkì ẹjẹ́ àmọ́ ká pin faraàlú ẹjẹ́ kí United Nations kan investigate yẹn náà ẹjẹ́ kí United Nations kan
6: investigate ẹ wo pé tí gómìnà sọ yẹn kò right
7: ẹ o lẹ sọhun o lẹ ti sọhun
6: ẹ wo pé kò right
7: alo lẹyin náà ti wi
6: emi kọ mo wi ẹyin lójú ìwo yin
7: ani ọrọ wọn da ṣùgbọn tí United Nations bá ti dé tó bá ti investigate yawota awuro ẹsẹlẹ kí wọn mọ investigate bodijà náà bọmbù ṣẹlẹ bodijà àti owó ìrànwọ́ tán fáwọn èèyàn tí ẹyin àjálù ìdébá kan jẹ́ kábọ̀ bọ́ ṣe pín ìyẹn ó di kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta 7 billion tán láwọn fi ra aircraft aircraft company méjì láwọn lágbàáyé bombardier wà nbẹ boeing wà nbẹ bombardier nbẹ montreal canada ẹjẹ́ lọ ọbẹ̀ kí ni mẹrìtìrìn ba aircraft láwọn ra fún afúnṣọ fílànsì 7 billion wa ẹjẹ́ kí united nations náà kan bá wa investigate ẹ kán sọ rẹtìrìn nọmba aircraft wa fún wa ibi kan gbé sí àwọn pilot ti ra àwọn crew tí wọ́n ti gbà ṣiṣẹ́ tó ikú ṣiṣẹ́ ìjọba àpò ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ni wọ́n a fẹ́ mú orúkọ wọn a fẹ́ mọ̀ wọn àwọn ọmọ ìbàdàn tó jẹ́ pilot wà mo ti bá kan pàdé lórí plane rè tá a lè gbà so ẹ jẹ́ ká bóyá tán ti gbà ṣiṣẹ́ tá a ti ń sanwó fún àti tán páàkì ẹ̀ sí ẹ jẹ́ kí united nations kan investigate yẹn náà
6: ẹ jẹ́ kí united nations mo fi fọ́nrán kan síta níjọ wednesday lórí ètò pé ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ogun òfurufú ó ṣèpàdé pẹ̀lú gómìnà bíi pé meeting yẹn ṣùgbọ́n around june or may tó fi hàn yí pé aircraft àwọn sọ̀rọ̀ wà níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tó wà ń sẹ́rù ẹ̀ lọ́wọ́ pé hopefully by july before end ó ṣe é ṣe kí àárín nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ pa
7: èyí kí wàá ní ìwúlò wọ́n ti káwọn ọmọ wa lọ àárín lò
6: okùnkùn nìbọn rò sí bí káàbò ti jọba
7: nìkúlẹ̀
6: irú ẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀
7: wọ́n lè káwọn ọmọ wa lọ mọ́ lágbára ọlọ́run
6: irú ẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ sọ
7: ṣe wá rí bàálù yẹn ẹ jẹ́ tán bá gbé jáde náà ìjọba mi ò lò ṣùgbọ́n jẹ́ wọ́n láwọn ti rà ni wọ́n sọ nǹkan tán sọ fún wa nìyẹn wọ́n sọ pé wọ́n sọ ẹ̀ ń tò pọ̀ lọ́wọ́ kọ́ńpìlì wo náà ti ń tò ṣé gbọ́ ẹ̀ ló ń tò ni àbí wọ́n gbàdé àwọn wo ló ń tò ẹ̀ dẹ́ wọ́n sọ fún wa
6: ẹ jẹ́ sáré
7: polówó ọjà ó ṣe é gúgù

0: ti bere le lọdun ko ti o fara han ni bo ti pa seyin ni odi je itolu le latodo sunday ti we the saturday 18th july 2026 labago mefa we raji sinajo owuro ninu eyin pelu iso tele ise mi ati amoju oju ma se awon olori emi kemi opola taiwo gumi gumi asalu obayemi praise okiki dala imo mayowa ajayi adora tolu ibi toye top ara lagbawi duro jaye abiola emmanuel akitayo oluwa seun ti si we wole olorun alaye olusani oni pelu aparanse olorun yo ma sise ise jesus olorun awa yo ma se lanu laye gbogbo eyan bere labojo sunday ti we this saturday 18th july ago mefa abodaji 6:30 a.m. la o ma bade lojojumo mi si esi mi ni abraham ministry ntc grand to wa ni ilajo kuli floor mbadan wa kajo yi ko pada sile pelu iyanu
1: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo ara ti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni omaluabi Splash 105.5 FM ti n gbese to filu tori ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile Oba Murtala Adebayo Akade mefa

ya ka tun ba kira wa ku dede akoko yi iye ni gbogbo bi tan ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kama ero yere dagajage lese kuku ni pili oyo lorilede wa nigeria ni ile adulawo ati ka kiri gbogbo agbalaye adu gbogba kan si loso yi ori ati ko gbogbo ede lori tutun tutun ni baba so nipa eto je kama adupe lowo olodun to so wa lo lori eto a tun ti pada de layo ati ni alaafia iyen loso tini ba si ni gbagbo pe ba se de na alaafia na la beyin ti ana la alaafia alaafia ti yin ti wa odi di fiafia logun olodun olodun ti ba wa se ti ngba fun a ko ni ko fun a assist ademola aka gani saka olo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yi beyen oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto Alex Ferguson si jani oloko dana loko mi oloko ele to dana royin re idagaja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active e wo wa ni kan ni badi dogan ti lese wa bi Facebook lagelu 96.7 FM abi ni TikTok at tijani oloko dana sport actor o mo le TikTok na e tun mo lanfani lati mo ba wa share ki gbogbo awon eyan kan le mo po ti sele lapa bi iyen losan ti ni e mo gbagbe pa tun yi ko to ti ka se o pa won ti o gbo pe ele ti n play ka se lati jo ye je ka se Monday to Friday ni kan le n pe se ti gbiyanju to pe ose e ti gbiyanju tojo Saturday ba ti gbiyanju ti Saturday e ti pawo ka se apo e si mo gbagbe ka se at 2 years o kan le kun gbagbagban le ojo Wednesday o ojo routine boy outside broadcast ma lanfani ati waye ni agbegbe apata eyin tapata e ku oju lodo ti ko ti je kama iyen lodo yin lohun gbogbo igba ta ba ti whatsapp gba ta bayi ni mo sugba wa na mo duro ti a olohun ni fe yin na le apata lara awon agbegbe to tobi nbadan ni mo fe le so pe boya bi 1 to 3 bayi ipo akoko sipo eleketa lapata wa apata tobi debi pe ni 256 areas goni nbe lapata ni gbogbo nu oloko gbogbo olosun loke lo inu apata na ni apata oni baje ibadan oni baje ipinle oyo mo lo waju nigeria oni pada seyin

0: cash yen o bi nkan se ri niyan lapa abe yen e ja bere ni to ni se pelu orile de wa Nigeria awon idunadura loloko ojokan tin waye o fi denu ko gbe agbabolu Arsenal ni o to fi denu ko ti Chelsea iko Barcelona Madrid ati be be lo alanfani ati debe ṣugbọn ka bere latodo Kelechi Iheanacho agbabolu omo ibi orile de wa Nigeria ati Kelechi Iheanacho ati Kelechi Kelechi Iheanacho o mi eko eko na ni o baba so nipa agbabolu yi ile ti ko ti Celtic ti won fun ni adehun pe ko le fese re loju si leyin igba to se se takun takun ninu ko yi ni sa to koja ti won fi lanfani ati gba double iya lenu ohun lo je fa won alakoso gege agbabolu ti Celtic o leyin igba ti Kelechi Iheanacho nje odi mo fun pe wo emi o ni le fe loju si lapa bi yi ohun o po oke raja intin ti alo bayi ni pe Kelechi Kelechi o ti darapo mo gege agbabolu ti Bursaspor iyen lorile de Turkey iko to je pe inu udije league abala keji ti Turkey ye Turkish league o ni won ti kopa to ba di sa ta fe mu yi nipa ti Kelechi nu lenu jo meta yi o la won alakoso ko ti Galatasaray ni won gbe igbese lati fese Victor Osimhen loju lara won igbese ti won gbe lati je pe ko le pe kan reke se nu gege agbabolu ohun o na ni lati so di balogun kan so di captain Victor Osimhen o ti jodi bimo fa won alakoso ko ti Galatasaray pe ewo e ma je atanra wa je e ma fun emi emi o fe balogun o leyin igba ti ma ro ikadi ti lo ohun o fe balogun gege bo se jodi bimo nu emi o fe fun in fe wahala kun wahala e tin be ni inu agbada yi e je ko ohun ma yan ohun o to fe balogun o e fun kan nu awon agbabolu to ti pe team leyin igba ti ma ro ikadi ti lo e fun kan nu awon to ti pe ohun o fe balogun o gege bi inti Victor Osimhen esi to fun awon alakoso ko ti Galatasaray niyan o e ma tun kan wahala kun wahala ohun o fe balogun ile sanmi o dun joye lo ile sanmi dun joye lo gege bi inti Victor Osimhen gege bi ojo di bimo fun oniyan o lati beyen ka sun owo waju ifigabaga olore sore ile ti o ye ko waye leni laarin ko ti Super Falcons to orile de wa Nigeria ati Black Queens ti orile de Ghana ni imura sile de idije fi eye le adulawo ti o mo waye iyen lorile de Morocco ini ni ireti wa pe ifigabaga ohun la nfani ati waye sugbon gege bi tin te wa lowo won ni pelu de kan tabomi idije yen o ni le lanfani ati waye mo bi nkan se ri lapa abe yen niyen e ja ku o lorile de wa Nigeria ajo FIFA ti kede o won ni asekagba idije fi eye agbaye ti o waye lola yato si meda ti won fun awon agbabolu iko to ba lanfani ati gba ati ko elekeji mejeji na ni e ma gba meda meda lo yato sira won won ni sugbon iko to ba lanfani ati gba idije fi eye agbaye laarin orilede Spain ati Argentina lola yato si meda ti fi eye won tun lanfani ati gboka o ki so ka na wo oka fasan leleyi lati fi kun ara awon kan ti won gba gege bi pe awon loga ninu dije fi eye agbaye won sin NBA je NBA ati NFL o mo sin je awon ni mo pe si oka fun awon to ba lanfani ati gba idije won lolokan ojokan idije won to ba ni kimi ajo FIFA wa fi kun pe oka ta nso yi leyin ti olaun yo tun je yo je yura fa awon ololufe ololufe to ba fife han lati ra oka ohun ko na fi mo si fasan won ni yo je tita fa awon ololufe ki so ka nawo oka fasan leleyi bi nkan se ri lapa abe yen niyan *347 *1004 *2# code cash yenu losa yi won ni pe yi koto won ni pe yi koto ti cash e code yen ko lo fa ba ti gbenu si o gbo pe iwo lo kan losa yi e ja te sowo waju orilede Argentina won ni ifigabaga ola awon lolufe won mo so be o pe boya ni Argentina o ni padanu ifigabaga ola bayi ase ka gba dije fi eye agbaye nje ki lo sele ki lo de ti a fi so be won ni se ti gbagbe ni be ba ti gbagbe awa o ran yin leti o idije fi eye agbaye to waye lodun 2022 ibi ti orilede ti Saudi Arabia to ti gbo se orilede Argentina wo won ni se ti gbagbe abe e ti gbagbe adare ayo ojo na oni o dari ifigabaga ola iyen ta ba so nipa dari ayo omo bibi orilede Slovenia iyen Slavko Finsey oni o dari ifigabaga ola ibe ni awon ololufe bolu alafese gba orilede Argentina ti pe bad luck leleyi bad luck leleyi orilede to jina sawon gan Saudi to jina sawon tefitefe o gbo si awon wo lodun 2022 adari ayo ina na tun wa ni o wa dari ifigabaga ola won lawon o so pe ko ma se o awon o so pe boyo sojore fa awon lojo na sugbon e ma pe ogo ma ran ogo lowo ni pe o sumo ko je pe ogo adari ayo yi antagonist lo je fun orilede Argentina gege bi in tawon ololufe gege bi nton sonu adari ayo lo dari ifigabaga awon ati Saudi ni Qatar ni odun 2022 ni o tun dari ifigabaga ola lodun na si lohun ifigabaga akoko ti adari ayo yen to ma dari nu dije fi eye agbaye o ti mo dari awon idije lolokun ojo kan to ni kimi tele o sugbon ni bi pa FIFA World Cup ifigabaga akoko ti oko dari nu Saudi ati orilede ti Argentina na lo si bayade ni o tun dari ifigabaga ola aya won ja orilede Argentina o dabi igba to je pe ogo awon ati ogo adare ayo yi o ta lo jo je si ra won bi nkan se ri niyan lapa abe yen eja sonwo waju eja gba wa inu ko ege agba bolu ti Atletico Madrid eja gba be wole nje je mo pe idije fi eye agbaye asekagba ti o lanfani ati waye lola iko Atletico Madrid won fi tan bale e o pe se club football competition ni bo wa lo se kan iko ege agba bolu ti Atletico alaye be leleyi lati gba ti an tin gba idije fi eye agbaye iko ege agba bolu eyo kan dondo won ni agba bolu mewa la asekagba o sele re nu idije fi eye agbaye gbasigba ti a ti n ko le ton ti n ko akosile pe bo ni awon club side bo na se ni agbabolu ni final yala ninu ko gbe agbabolu kan dondo ni abi ko gbe agbabolu mejeji ti o koju ara won iko gbe agbabolu ti Atletico Madrid agbabolu re mewa ni o kopa ninu asekagba idije ti ife eye agbaye lola dandan ko ni kan gba bolu pe ti ko orilede won ti wo wo final mewa loni oni merin ni gun akoko oni mefa ni gun elekeji awon iko to sumo akosile yi o na ni kege agbabolu ti Barcelona ni asekagba 2010 World Cup agbabolu iko ti Barcelona mejo lo kopa ni asekagba to wa ninu orilede to wo asekagba lodun 2010 bakan na agbabolu iko Barcelona mejo ni iko won tu wo asekagba lola ni odun 2006 agbabolu iko ti Juventus mejo na ti ana to wo asekagba idije fi eye agbaye sugba Atletico Madrid fe fi tan bale agbabolu won mewa olowo asekagba ti o wu lanfani ati waye lola eja bere lati orilede ti Spain Marcos Llorente agbabolu won ni Alex Baena agbabolu won ni Mark Pubi agbabolu won ni Alejandro Grimado to se darapo mo won laipe yi o je merin lorilede Spain lorilede Argentina Julian Alvarez agbabolu won ni Giuliano Simeone omo bibi oluko ni Diego Simeone oluko ni Atletico Madrid o di meji Thiago Almada o di meta Nico Gonzalez o di merin João Musso o di marun ti e kana nue Molina o di mefa ni won ni orilede Argentina merin ni won ni iyen ni orilede ti Spain o di agbabolu won mewa inu won dun kaaki ni pe to sota e mo ni awon Barcelona Madrid ni big team se awon e wa se big team bayi abi to ba fi le mu iko gi agba ballu ni agba ballu mewa la se ka gba dije fi eye agbaye se sport team wa niyan Atletico Madrid won ni awon ni number 1 e le gbe gesi Atletico ju baba gbogbo yin lo a loju oja nisin a loju oja so ti ta cash e ti igbenu si cash abi *347*1004*2#. Code cash yenu eyin ti Chelsea ko daju pe Chelsea o gbe aso le kankan o pelu bi Chelsea se fe nawo to won ti ati nawo ni won ti gbe player won gbagbe ti Palestra won ti gbe ohun laya wa gba ballu kan ti ko Chelsea tun fe gbe iko ohun iko to ni omo yen won ti fowo kun iye ta lesson tele esan ju be lo bayi o ta la gba ballu ohun inu kege agba ballu wo lo wa bakan na iko ege agba ballu ti Arsenal na binu lo o iko Madrid na oluko ni o se mori o ti jodi bi mo pe ninu awon agba ballu ti nbe nle yi agba ballu mefa lo daju pe yo mo bere fi gabaga fo wu ni saa ti nbo gege bi ti oluko ni o se mori o gege bi to sonu gbo mi dada ijoba atalo ala Madrid awon agba ballu wo lo ni oluko ni o se mori o lo so bakan na nipa ti Julian Alvarez bayi ibo ni kan de duro eja loju oja a loju oja ba ba de kawate waju eku kale
1: Tete sun la tete ji. Fun gbogbo alalaji to mura le ni Haji 2027. Eto ti bere ni pere o. Ile ise alalaji to se fokan ton. Ami Daya Hajj and Umrah Services. Bẹ́ẹ̀ ni o. Bí àjọ alalaji orílẹ̀ èdè Nàìjíríà ṣe fi lélẹ̀. Ní pé September 15 ọdún yìí ni gbogbo pépè yóò wá sópin. Lórí owó sísan fún ìgbaradì Haji 2027 ni Ali Daya ṣe ń ké sí gbogbo àwọn alalaji tó fẹ́ bá wa ṣe Haji ọdún tí ń bọ̀. Láti yá wa gbé ìgbésẹ̀ kan mọ́ kíá kí wọ́n fò ó kọ́lẹ̀ kí wọ́n sì parí gbogbo owó sísan wọn. Kó tó di ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí gbogbo ètò kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹkún ti mọ ti Ali Daya. Ní pé ìdẹ̀kun alalaji àwọn kékeré lọ́dọ̀ tiwa ètò ilégbé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè tìyára sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kì í yẹ ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́kọ̀ọ́ sí Ali Daya Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedipu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Ali Daya Hajj and Umrah Services sórí 0806-244-0572 àǹfààní sọ díẹ̀díẹ̀ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìnàjò Umrah olóṣooṣù Ali Daya Hajj and Umrah Services àjì ìrọ̀rùn ni tiwa bíi Itala
2: Ìlọ kò sí ní ẹ̀kọ́ bá ní kìí fi bẹ́ẹ̀ sórí.
3: Omi nira tó fi ọwọ́ ta.
4: Olùdó ti gbé lórí báyìí. Èdè nìkan náírà ₦200 kó ká nǹkan kan láti rà máa.
5: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ₦500. ₦500 ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàngbésí ayé rẹ lè ti padà.
4: Ṣé lóòótọ́ báwo ṣáwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni mi ò gbọ́ nípa ẹ̀ sọ fún mi sí i.
5: Àfi bí ẹni wí bí àná ni.

ni egogi Africa Gem abana woto wa Africa Gem aba tije ka isan wole sini lagwara awon kudie kudie lagwara lo ma se atunse e akama yero ja to fi pelu re lo nfun ninu ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo

0: kaabo pada latoju oja ikoni lagelu lagelu na 6.7 fm leleyi oke gajo kele to kale si do gbalewu fun balawo lagbegbe fe lele ni le ibado je kan ma le to iroyin ere daraja ile to dusi pepe kan si elewo wa ni facebook lagelu na 6.7 fm abi ni tiktok at tijani oloku dana sport actor na kana se ti yin kaase a ni pe yi ko to losan yi fa won ti o gbo pe kaase yan meji ma gbenu sowo yan losan yi baba so nipa ti kaase awon ti a facebook Bolaji Jams nbe facebook Moritado pe Yemi Ibrahim Imavio J Peter Isola Kureti Ajibola Oluremi Oyebola Ona Fowora Olujuwon ni facebook Adelakun Said Olawale egbon mi lati seyin up man you aye gba mi ogun sola na ben facebook mami aderoju sike adejeli lati olumide ola yi oye ona ben facebook aye gba mi ogun sola sinab taiwo adi mi dada o ti pe o Azana Aliu Tundex na ben Facebook Oyelakin Dawood Akamu Obasa Adu won Emmanuel o na ben ni Facebook Bola Olabanji Soliu Mutairu na benbe afa toto fun Obasa awon ti an Facebook nu Adegbola Kehinde Sunday Oyewole Slatan omo Alaja gbogbo Oyo Alaafinu Olamilekan Steven West before don be Facebook lati beyen just won wo waju alaga agba fun iko ti Atletico Madrid baba nso nipa Miguel Angel Gil o je odibi ma fawon alagoso ko Barcelona ipe ki se owo ti ata gagagan ni wahala laarin awa ati yin o gbogbo te se 100 million e ma so kini ka dons a ni wahala pelu owo yin a fe ala fe tomo fun yin ni se ise boya powo te ke owo te ko wa lo kere o abi kini kankan o e lo fowo kankan si o ko se ye te le ko de bi e ba ko 200 million wa a Julian Alvarez a ki se fun tita feyin eyin wo eyin alaidai e so awon di mugun abi e se pa won je awon iko ti an ma wo omo fun en ti o fe pada fi nkan se won awon o ni ta fun yin ni yo la porta na wa nda won lohun pe 100 million ta ko wa yen awa na ki se pe ba se npada lo a lo fi kun o a fi kun o offer yen si wa lori table sugbon a le fi kun addons kani addons je 20 million tele tele a le so di 30 sugbon oju owo gangan o ni ju 100 million euro lo Miguel Angel wa nda lohun pe ati 100 million ati 150 o ati 200 o ala ta ule Alvarez fun yin ni se mugun le pa won abi mugun awon ese mugun o awon ba je mugun tele tele awon ti ja ikwegi agbabolu ti Bayern Munich labenu won kan se ikwegi agbabolu ti Barcelona lori ti Jose Koundé nta gbo ni pe iko Barcelona bere lowo won pe 60 million oni Jose Koundé lo bade sugba won alakoso ko Bayern Munich won ni abi Koundé ta wonu dije fi aye agbaye na ko ni o na ni awa o le fun yin ju 40 le o 40 na le san 40 ohun gan o ni se se ko je pe boya bi 30 kini kan la ko wa a fi yoku si addons a se a san 60 lo bi Jose Koundé da se pe awon yo nbaluwe ton se le ties mo baluwe awon ta won ti yo ta won ti fori na le a san 460 fun Jose Koundé e ma tan ayin je e je awo le lapa bi ayala nbe nbi ikan lara awon sporting director ti ma to ma to ni ma ba se ra player ba se ta player aku dede woye ogbeni ayala
1: aku dede woye atoko aku dede woye gbogbo ara ara bakan na ki aku don to ni olorun ni se le ta ma se kan ni ko pe
0: ami o e ja wo labenu iko Bayern Munich won gbe nku le lo ba iko ibi agbabolu ti Barcelona tori Barcelona lara awon agbabolu ti won wo pe awon le ta kawon fi gbe player wole na ni Jose Koundé wa awon wa so pe tawon ba ti ri owo to n lo bi 60 million euro pe awon le yonda e awon alakoso ko Bayern ni se jusqu'un le da wo nu DJ fi eye agbaye ni eyin se ita so na le so abey eni kunde mi on ya e to play for France na World Cup ni awon alakosu go bayen ko ye 40 million ni ko ju 40 million lo e gbo se jusqu'un de o perform World Cup ni
1: eh atokun la podo temi wo fun temaun
0: o na lu lodo
1: so la podo temi awon na ri pe awon ni lo jusqu'un de lo je ki won lo fun o si je player ti o je pe awon le ta iyen ko ba Barcelona tawon le ta tawon le fi re ni owo lati fi le gbe player mi
0: wo la awon player tan le ri
1: owo nbe lati fi le gbe player mi o ni jusqu'un de wa la podo temi tawon na o ba ri nkan to se ni inu didi ife ya agbaye awon na ni lo fun so la podo temi iye to ba wo ni oloja mi le ta
0: bo la podo ti yin gege bi en to ni mo nipa bi a se nta player ba se ra player ba ni e lo na jusqu'un de wa pelu tin gba lowo yi ninu dije fi eye agbaye atin to gba ni sa to koja yi ni inu dije ti la liga ti champions gbogbo papo e bi elu le bi a pe jusqu'un de mount
1: la podo temi ko ti koja 55 million pounds
0: 55 million pounds e bi dede ye ti Barcelona pe na ta ba si lowo ti iye ro ti e
1: ni Ronaldo ma
0: ba ko pe player 40 million euro ni sin pounds gan so le ju bi abi 34 abi 35 lo ni o ti
1: podo

0: iko egi agba bọọlu ti Madrid won jodi bi mo o pe agbe le agbe gba agbe awo Michael Olise Enzo Fernandez gbogbo e mo ra won o mo ni bi ti egun awon le de lati gbe gbogbo awon agba bọọlu yi ki se pe awon o le gbe won o ṣugbọn tori financial fair play awon agba bọọlu to won won gbudo finu ko gi agba bọọlu ile kawon to le gbe awon bi Enzo Fernandez bi Michael Olise wa sinu ko gi agba bọọlu awon bakan na oluko ni o se mori o ti je odi bi mo pe ta ba ti yowo ma kukuya ile to wule ti daju pe o ti dagba bọọlu won ta yowo ti ba kotoa ta yowo Fede Valverde Jude Bellingham Kylian Mbappe Vinicius Junior awon ti first 11 sure ofunu ni saa ti nbo ah wa le so ta ba pada gbe agba bọọlu mi to ba je egbe awon to nso yi ṣugbọn ni to wa nle lowo lowo bayi awon ti first 11 to sure ofun ni saa ti nbo nu se reyin yoku e jagun o first 11 sure of anybody gege bi ti oluko ni o se mori o gege bi to sonu the first 11 sure ofun anybody o ninu kegbe agba bọọlu ti Madrid eyin te ba fe wo first 11 e jagun sugbo wa fi nkan kan kun oni ta ba so nipa Jude Bellingham owo ni jo sise alai surface e o na le ri ni 8 o na le ri 4 o na le ri lowo eyin pe alaye iwo ni 10 mi ni sa ti nbo o eh eh 10 mi ni o se pe o mo sare kaaki iru awon style to ngba tele iwo ni 10 se 10 lo se nsa ti nbo gege bi nti oluko ni o se mo ri o gege bi to jodi bi monu we ni ro ni agba bọọlu nigba kan fun ile gese o je odi bi mo pe ohun support nti ajo FA ti won lawon fe se pe awon oni gba se lowo to mo suku o pe o to o le ni akude pe ise oluko ni eyin te ba mo se coaching pe gbogbo tawon ex player ile gese mi ti won so erin kan pa awon ni en ti o sise oluko ni rinu won wa se pisan bele ko da igba se lowo ile lo igba se lowo pe a won ti sise oluko ni o le pe gbogbo ti oluko ni to mo suku to se njo yen da lo se to succeed ni gbogbo eyan ni o mo pa te won gbe ah o sound tactically pe in to se yen ko se en ti o ko so oluko ni ti o le serve si akin egbe re lowo pe bo se sele so una oluko ni Argentina na le gbe awon igbese kan lojo yen na ko serve so una lowo ko lu lalupa pe lapa odo tohun o e file ko mo teso waju gege bi oluko ni ayafi ka ni oluko ni Pep Guardiola wa nle to wa available eni to won ri pe e le fi tori e gbase lowo oluko ni to mo suku niyan o we ni ro ni lo so be koda nkan kan jade lo yin aipe ipe lodun 2024 oluko ni Pep Guardiola ti gba lati darapo mo iko agba oje ti le gesi gege bi oluko ni gba won kan tun ma o na lo tun pada pe won pe wo in se in sise national team for now o ti so fun pe won bo o o tun pada so fun pe wo in se national team won o raye bayi o ya won lenu pe a oga wa se beyin le ni ka pelere pe o ti suo pe ko suo mo o ṣugbọn Michael Owen wa jodi bi mo pe pata ti oluko ni to mo suku to gba koju Argentina yen o ni jo to se re against awon ati Mexico ti o ni result njo yen o ni ohun to hun o won criticize ye lori pata yen pe ah pata ta fi win ko se to so kankan nu yen abi pe o da ise yen da ta ba lo pata yen pelu iko to ba ju Mexico lo won lu wa o ni lapa odo to hun oluko ni won to tin lead ami ayo kan sodo in to nilo ni lati keep ball o nilo lati keep ball ni I ki se pe ko dile ni solution to ba tin lead o toju ballu sowo nigba to ba le fun alatako lati re ballu gba lowo yin ibi tan ba tin sa da tin damu e tun fi kan se gban won tun damu e tun fi kan se gban won o da won o ku tan yanyan wa lead ami ayo kan sodo e lo dile be na won se against me ko pe olodun ti o yo awon lojo na eyin igba tawon gba card kupa ni awon re penalty ti iba se be gan ati jona la se re iba ti tu gari never wa fun oluko ni to mo suku le si pe to mo suku so pe owo ohun ko ohun gba pattern spain ṣugbọn awon agba bọọlu ile gesi ko sinu dna won pe ka toju ball ka gba tikitaka gari never wa ni alabo si ni o ta n so fun won pe ko sinu dna wa ka gba tikitaka ti wo lo ko awon irinse to won lowo ko awon ti o le gba style yen lo ko lo ka lo pe iru fi folding lo se o lawon fi folding o mo ba se toju ball sowo in to ti gba nu ko man city o ni awon ko pama nbe awon ti style yen o le jajoji se pe to ba fe lu pada pe a dile wa tin lead o ya e jade si won e toju ball sowo Trent Alexander Arnold mo style yen gba o mu lowo ko bakana o da ko pe igba ti olukoni to mo suko tun wa fo gbogbo e lojupo o da ko Morgan Gibbs White na pe o na mo style yen gba o mu lo o wa ni igba ti o tun a ti fo ti o fo ohun lori tan yan yan pe olukoni yi o ko mo kankan igba to fe yo declarize ku onu ifigabaga se bi agba bolu to sumo declarize pe o ti re declarize ni o ta tun lo se ru ise yen o ni ko bi maino wa bench o gbe wole igba na lo wa lo gbe ni ko really wole o tun yo Chris James o gbe Danbon wole wo na ma wo to nyo wo to ngbe wole pe oluko di eleyi o mo se gari never lo so be eja loju oja ile keji eja loju oja ile keji star 347 star 100 for star trash code yen yen lati gbenu si cashier baba de la toju oja nbo wa ye ko to ni o e ku kale
1: Akunji, ewo lo mu to kari so.
2: Ah, won ti ti bere ti mo ra lojo si lowo mi o.
1: Se nti so fun o, odo Sheymak Global Resources ni bi ifokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo kon, laisi wahala kankan. Akale mara. Hurry, as a 5 million naira per plot at Gracefield Estate is now selling fast at 3.5 million naira. Gracefield Estate is located in a serene environment at Omiadio, 2 minutes drive to Omiadio train station, Ibadan. Lọ́dún tẹ́bá ti ra ilẹ̀ yìí lẹ láǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀ láìsí wàhálà àwọn ọmọ nílẹ̀ kankan. Bẹ́ẹ̀ ló sì súnmọ́ àwọn agbègbè bíi Àpáta, Akala Express, Ring Road àti bẹ́ẹ̀ lọ. Our office address is at 29 Lagos Bypass, adjacent Pinnacle Supermarket, Niger West Bus Stop, Orita Road, Challenge, Ibadan. For more information, please call 0803-470-7843. Instagram at Sheymak Global Resources. Hurry now, as this

0: se o na ni pe asole won tin be Strasbourg ta ba so nipa George Mike Penders o na ni won lohun ati ara bi Robo Sanchez o jo ja si number 1 agba bolu asole ta so nipa re yi ni le Europe leyin ti ba Courtois bi 20 or 21 years ni o na la sole to gaju lagbon ti le Europe bayi o da gan ejika won ati Courtois bakan na ni sugbon Courtois yo run ju lo to fi gaju omo yen lo niyan omo yen ni third keeper orile de Belgium nu dije fi eye agbaye bakan na iko Chelsea Crystal Palace so fun Chelsea pe Marcel Lacroix ile ta pe ni 50 million pounds tele be ban ko wo bo ni se 50 le ko wa o 50 le ko wa bakan na agba bolu ti iko ti Chelsea fe fi replace Marco Correa ta ba so nipa agba bolu fun iko ti Rayo Vallecano Pep Chavaria iko Rayo ti ni owo ti Chelsea po wa yen 21.2 million pounds pe ki so wo awon o o di release clause abe mo po ni release clause ni 42.4 million pounds ni nbe nbe te ba fe gbe e ma bo iye te ku wa nu gege bi nti awon alakoso ke bi agba bolu ti Rayo Vallecano in ti won so fun iko ti Chelsea nu e ja wo ipinu Chelsea yi eni asole kan dade won alaya lonu ko ti Strasbourg ti o ti inu ko ti Genk ni won ti gbe lori lede ti Belgium o wa de sinu ko ti Strasbourg ni ade won alaya lonu asole ta so yi left footed goalkeeper ni sugbon leyin igbagbo Chelsea lati so pe ohun ati Robo Sanchez won joja si number 1 pe to ba pada yan yo ni precision o na le mo lu ni sa ti nbo se Chelsea le sisi tan lati abi lati goke pe lawon asole to da tan le gbe se mejeji un na ni Chelsea abi oju o le fi wo
1: the new last season Penders is she don ninu ko Strasbourg to lo so taba wo Robo Sanchez ati Robo Sanchez tan wo yen we need to get me one compete
0: sugbon player ti o ti asole ti o ti ju 20 21 years lo ninu French league go ke wa ni ero e le fe gbe
1: ko ma bo ninu
0: ma bo ninu EPL ti won ti gbo kankan
1: ko si nkan ti ko si nkan ti ti le change para o le de BPL ko le ko ko ra won para so ta pe bi agba ball ni mo se ni pe o si le ma bo asole lo so Sanchez need the competition so tabawo fun are normal won ni ko
0: so bo se competition last season na ti o pada yato
1: ni o fun ni competition Sanchez o fun ni competition kokon
0: competition
1: kokon
0: e te waju
1: so Penders due to his height and again o tun ni kokon nigba ti mo wo ni Strasbourg last season oni o mo bo se control awon defenders to wa waju awon center back so ki yo mo won se organize
0: ni eh bi gba to je pe awon yen won jo je sawawu ni ko si star ko se ilu kankan
1: yo mi so te ba ti ni experience kan o si ma gidi le lo brother ni
0: so so awon le ke ko wa ina pe alaye o ti jade o pada seyin die o
1: won la so le won lori gbogbo e
0: ehn
1: o ri waju
0: won awon yen ni fun le pe alaye gba o lo
1: coach ni ko sise laarin yen
0: ogbeni ayala
2: atokun la kwodo temi ti en soro ba pa pe boya senior no se ma pe abi pe bi o se ma gbe se ma ba won soro iyan ni ninu ko won igba baba lu Chelsea nkan ni lo mo bo se ma to ani yan ti o fi gbe bi e la kwodo temi ta ba de soro nipa pe a so ni pe boya o kere lojo ri lati wa sinu kankan akole si asole si fi eju player lo tori pe kini di ni pe oun ma nri gbogbo feed o de ni bi confidence e ba se wa ati pe bo ti e se lo wa to je pe o ti koko lo nu French league won to mo wa sinu EPL yo ti ni yo ti dagba si lokan re ju bi to ti wa lo yen lori lede Belgium yen ninu iko Genk so lapodo temi to ba ti debe yen ti Robo Sanchez to ba ri competition oun gan orire o pe because ni last season yen ran dan lo se bi owo inu awo
0: gege ba yin se je abi let's go keep our call pe ayin jo ni so ayala
2: ayala ayin so ayin atokun

0: ta ni number yin 07 o lo bere number yen 9938 lo pa bi number yin ele ka so o
1: yeah
0: e ka so lajelu fm lati pe yin lori ka se
1: customer rara na ni o
0: customer ki lo ko yin o customer rara
1: godwin ti ogunpa
0: lati ogunpa melo le play lojojumo
1: gba mi meji gba mi meta betu ni bayi
0: meji meta lojojumo congratulations e ti je 25000 loso yi
1: okay adupe o
0: alakoko nu 25000 le keji o eto lo bere number yi 4850 lo pari number yi 4850 lo pari number yi ogo that o le mo tan phone lowo o le mo tan phone ki phone yen ma boot lowo to ko si ta fe se si ko si ta fe se si yun ti a abi awa sa ti wa ni ka yi ko to ki number jade ka si pe number to jade lati boya pe number kan o se kini kan o bi o se je sitan awon o lagbara lori iyan ti a eja delete number yen ka tun ko to mi yi fe n ti o gba ope 25000 ati tun koto mi yi bayi ati tun koto mi yi number to jade ati pe number un 090 lo bere number yen ati pe number yen tori akoko wa 6956 lo pari number yi 6956 o ti jade o ti gbe elu e kaasan e ti je 25000 lati cash yen lagelu fm e ti je 25000 ki lo ko yin
2: ba na din yaran na usani keji
0: nibo number yen na ni o na ni number yen na ni number yen 090 6956 o ni number un aizo ti ni awa mo lo won kan si number un to Aziz Ademola ti ni awa mo lo up gunners ga wa tudi olawo ololotu eto Alex Ferguson Willim Bembi ti ayala awon sporting director nu Jani Oloko dana lo ko mi e se te n gbo ikani lagelu fm e se o dabo
3: lagelu fm 96.7

Ekasan. Ekule. Ekaro. Eku yaleta. Eku role. Esiku ajale. Ewo lo ba mu lodo ti yen ba mi gba be ke apply. Emo ipe ba se nsoro nipa orileje agbaye. Emo wa opapo kaakire. Emo ya go ta won Canada wa ba nti won. Ro pe ta won Highland lodo awon boda de ye ko n fe tani. Bi ya to ba wa ku le ju wakati kan lo. Want America yen lati state gangan state kan tun yato Olorun kan jeri agbara aje pe loruko Olorun oba yen na ni mo kin ka mo sori akoto eto ariyan shon ni lagelu 96.7.

Funky Kabo loruko Olorun oba Joke Aye Asakerun. Funky Kabo loruko oludasile baba Olojo bi akoko yi. Ebe eti gbo pe Tuesday ti nbo yi. Trenchard atun gba lejo gege bi ise. To celebrate Baba T Splash FM. Agbara Olorun awa ta se todun to konja a se ya tun sopo e loke pe. Baba ti wa dupe lowo baba oludasile. Awon to ko le ise le lowo nko. The HOC, my principal producer, K the Boogie, K Boogie. Lu igbakeji egbenga Olayiwola Oyeyato. Alemi lati gbagbe tawon ni la connection. Asizo Ademola Aziz. Dosin Adelowo, the dynamic presenter, Ajo Angini. Emi na ma ni o ti ni toto. Oloruko pupo bi baba baraka. Awon kan ni Romo. Awon kan ni Minga. Awon kan pe ni Mingali. Awon kan pe ni Ferocious. Awon kan ni Ferominga la la la la. Dupe lowo Olorun pe oju tun koju Olorun o je ki won tin se ina ni lai nipa temi ateyin. Awon o je ka ti ipade leti odo Olorun o seun. Aje pe to ba ti ya o ti ya na niyan o mo ki e ku kale.

0: Yeah, Coco. I find this shit, Coco. Come here, but you don't worry. Good afternoon, my brother.
1: Good afternoon, sir. I want to wa eyin ti wa lapa ko ye ka ma ki wa ku ya ku won siko yi gege ba ti se mo nta bala iwa fun awon iroyin to mi gboro titi o na mu wa fun wa labala yi o nitori ko ni kaloku wa na lati kan ara na ti gbo o de ti di agbo ma le mi nu kuro aye le ta re ti kan na o ti di atunka atunka la ma mi nu kuro awon wala wa ko wa lo seyin lara igboro yi to ti mi gboro titi akoko nu e ore o nitori pe lose yi ona ni ile igbimo asofin agba lorilede iyen senate won ti gbe awon aba kan lorisirisi won ti gbe jade le to kure ti gba orisirisi awon igba kokan koja ton le pe ni readings lorisirisi nje ki wa lo dale lori o won ni po dale lori awon atunse tawon fe se se awon awako atawon to nlo popona lorisirisi o akoko nbe won ni pe to ba fi le de pe o de ofin ba ba ti fi le kefe eni to wa sun abi to polowo oja ninu oko lati gba to ba ti fi le di ofin won ni fe eyan be yo san egberun lona adota le to de pe o tun le sumo egberun lona 100 naira iyan 50,000 naira to 100,000 naira oni bakan na bi abayi bo be lori ofe to di ofin lodidi ba ba to wa kefe eni to je ke boya o mu ti o tun wa nwako won ni ato tie o ti mu yes niyan o won ni pe ohun na lori ofe lati san fine le to egberun lona adota to tun lu sumo egberun lona 100 naira debi pe awon tun le ni pe ko lo fara singba ni ibudo itunniro iyen 50,000 to 100,000 naira with 2 years imprisonment ona niyan bade won ni pe pelu e na lara awon aba tutun ni ta tun gbe wa ipe ton to ba tun fe sese to di ofin lorilede yi ma on ba kefin eni to je wi pe o n jana le to kan gba ti ina da duro to ni pe ka won kan koja to na wa wo ewo ona free emi le lo oni ba won ba kefin ru efeyan be bi aba ta won so lowo e bo be fi le dofin iru feyan be yo san fine le yi ti o to egberun lona adota to tun le sun egberun lona 100 naira 50,000 to 100,000 naira. Una ni a bado file ito yepe, wan shin be ye wule wole wo, nende be mwa a shofi a ba. Lori le de yi, to mokuru mbe, lara ro yi mi, to tu mek buru titi, wan tu le yo, le to ni shek pe lo, eni to je o shishe, fun ti ile yi wosan, inye Dave, Unai Federal Laboratory, le to wani ekwile embo yi, le to yepe emye o bo, lọsọ to koja yi nigba to je wi pe won ni pe won ni kan lo sise ele to jọ mo ise tan yan layo ti won mo ise yi nigba ti won ni pe to ise ti won se yi won ati ore re le to ruko ti en je Anita Baki una ni pe lasiko gba na ni se ni won to tu won tatakuru lo si bomi le ti won le pe ni redeployment won gbe won kro ni Federal University of Medical Laboratory le to wa ni pele Embo yi won wa so won lo si Ministry of Works labe minister to ri si eto ise lorilede lasiko yi iyen Dave Umai won lasiko gba na nigba ti won gbe won kuro ni ile iwosan le to ni se pelu ti ipele Embo yen won ni ka lo ma se papo pelu Ministry of Works labe Dave Umai ni Embo yi gangan won ni pe lasiko gba na ile eni ti se Dave Umai yi ona ni won ti lo nsise o le ti won le dape ni pe ba bi won didi yin won gege bi personal medical assistant lori sirisi lasiko ba na won ni sugbon ile Dave Umai le bo yin gangan ona ni won gbe won lo le to wa ni Oburu Oha Zuara local government nipele Ebonyi state won ni pe lasiko gba na won ni kugun ti won ni kan ma se gege bi ohun ati ore re iyen Anita Baki oruko ti ele to jo loogbe yo na ni Mary Mbali won ni pe lasiko gba yin won awo kuto ise ti won yan layo na kuku ni won se yi won ni won tatapuru won ni irin ajo kuro nibi ti won tin sise won de Eboyi lasiko gba yin ni le Dave Umai gangan ni ise ti won tese yin won si ni ojo 24 osu kefa odun 2026 won ni sugbon ni igba ti o fi di ojo 24 osu kefa odun 2026 iyen June 24 oni won wose tutun won ni sugbon June 26 2026 ona ni won ri wi pe to arabirin yi ko le bo tawo o si sere papo pe lawon ore re ni ale ojo kan de logbon wi ko to a fe lo sun o da ro nitori pe ibi kankan na ko ni won fi won wo si o won ni sugbon gba to fi de lojo kere de logbon osu kefa odun 2026 ni ba ri wi pe mary obali yi ko jade won wa wo ko to eleran o ti tukun won a bere si ni sise iwade lori sirisi won ni pe egbon je ki lo fa le to je wi pe won wose laipe sugbon ko pe yi ni won re pe to onitohun o papoda pelu oro le ti eni ti se ore re ti won jo tatapuro won kuro nibi ti won wa tele lo si bi ise tuntun ohun eyen aneta baki won ni to so na ni pe eni to je ore ohun to papoda yi oni mary loruko ti e gangan je oni pe nurse gangan lohun iyen nurse alabere oni ohun fura ohun eyen aneta baki oni pe physiotherapist lohun le to je pe akose mose ton todun egungun nu ara ohun lohun oni pelu e nigba te ni ti se minister fun eto ise lorilede yi Dave Umahi to tu je gomina won nigba kan ri nipele Emboyi oni gba ti o soro oni pe to kan ba wo daada pe Mary to papoda yi o ti gbe labe orule ohun fun orisi odun meta gbako to de je pe ohun ti sa won ise gan lopolopo lori e ati lori e bi e gan oni ki wa lo wa fa tawon eyan bere si ni lo die nitori pe emi re bo lasiko gba to gbase tuntun labe ohun wi pe won fe fi sose loni oni ko si nkan kan to hun se si Mary to le wi pe ohun lo se kupa alaye yi lo si nte si waju nigba to je wi pe awon obi Mary to papoda yi won ti kowe lati fi pe oga agba awon olopa lejo lorilede pe ewo e jowo oku omo awon fa won ka won lo se ohun to to ati ohun to kan nigba to je pe eleran otitu to lera awon oyin mi to tumi gboro titi ohun to leleyi nigba ti ile ejo agba lorilede yi won ti da awon ejo kankan nu tiketike ti won de faramo awon ejo kankan lapapo o je ki wa ni awon ejo ohun won ni pe ejo kan ti ile ejo ko temi lorun leyi to fide kale se ipinle Eko to da lori gomina ana le to ni se pelu banki apapo lewa iyen CBN Godwin Emefiele oni ejo to gbe lo si lejo ko temi lorun ni ipinle Eko oni wipe e ba n ba joba apapo soro kan ma gbo gbogun ti mo tun nimo ile ti won gba won ti to won ni be ni ile ejo ko temi lorun to wa ni ipinle Eko a se ko da o da be ko ye ki joba apapo ki won gba n to tun nimo won ni pelu e nigba tejo yi to wa de ile ejo giga le to wa ni ipinle Eko bakan na awon so pe ko ye ko ri be dandan la afi ki ijoba apapo ki won gba gbogun ti Godwin Emefiele eleyi to niyan o nigba toro yi to wa de ile ejo agba le tan pe ni Supreme Court nibi ta ti ni awon egbimo eleni marun to wa je pe oga leyi ti se onidajo to wa ni isakoso awon marun ohun leyi ti se Justice Joyce won wa fi oro lede won ni pe to ohun tawon le se ko ju pe kawon o tele bi ofin ti se lakale lo won ni to kan na ni pe to Godwin Emefiele gbogbo n to ni lasiko yi ko jowo re fujoba apapo nigba ti won ka lo ti won ka bo won ni pe ile orise meje ko je ti ijoba lati asiko yi na won ni pe bakan na gbogbo owo eleyi tawon tun ri lasiko yi to je ti Godwin Emefiele won lo to 2,445,000 naira won lasiko yi to koko gbogbo e ko de ti ijoba lasiko won ni pe te bagbagbe won ti gba awon kan yin ni Godwin Emefiele tele won ni ki wa lo wa fa to je pe awon to fi gba ile yi won ni to fa na ni pe lasiko gba to je gomina le tori se banki apapo ni wa iyen CBN na lo ko gbogbo awon owo awon ile awon ile yi o na lo ko jo lo de fa fun ni pe ijoba o lagbara ati ase lati gba gbogbo e lowo re lapapo won ni pe to ki Godwin Emefiele ko si wa nibi to wa na titi aziwo fi to lati se idajo to kan lara royin mi to tun mi gboro titi ohun na tun ni wipe ke se Godwin Emefiele nikan ni won tun gba gbogbo won ni to ni o bakana won ni pe ejo o tun di eni ti se ori idajo agba lorilede nigba kan ri labe isejoba Muhammadu Buhari le toruko ti je Abubakar Malami won ni je ki lo sele pelu Abubakar Malami yi won ni pe to lasiko yi o gbogbo tawon kefe pe o kojo to ni ejowo re fun joba apapo won ni lara won to ni won ka ile won ka ile won ka ile iwe won ka hotel lori serisi won ngba ti won wa gbe sori osun won ti won won won ni gbogbo owo ati ile ati ile ti won ni pe Abubakar Malamiyi ko jowo fun joba apapo won ni jele mo pe o je 210 billion naira lapapo to kuno ba kuma shawa la ro mi to ti mi gboro titi on tu leleyi nitori pe leyi o ni se pele le to ti sele tele sugbon de to ye pe bo to a se nlo la nilo lati ma tele o ni se pelu eni ti se oga kan le to je pe ofege na ni o tori pe o dara epe ni eyan served acclaimed director general eyan PFIPC eyan presidential foreign intervention and promotional council le to ruko re nje adeniyi adeyemi oro tu jade o to pe lojo oro ose yi ona ni awon olopa ni won nawo gan ni pele osun nigba to je pe o sa ko farahan nile ejo te pe lose yi na ni won gbo ejo e sugbo eni ti se oniduro e eyan agbedoro e nikan lo farahan nile ejo o nigba to je pe to onidajo wa dajo pe to arakunrin e ti se adeniyi adeyemi e wa kan le ti won fi oyinbo pe ni bet warrant o gbodo farahan nile ejo yi lati asiko yi lo ti won ba ti fe gbo ejo re o lo fa to ye pe awon ile ise olopa won na won gbo adeniyi adeyemi lojo ru ose yi ti won si gbe janto ki wa loro to ni se pelu e won ni to sele na ni pe opolopo won wo pe se se parakunrin gan o dibo o n paro mo fe mi gbajabi amila atawon oko kan to mo nipa oro yi nibe nigba ti won fi oro wa adeniyi adeyemi lenu wo won ni to salaye na ni pe to ni toto ohun ore fe mi gbajabi amila ri soju o ni sugbon baba bo ba se lo eja ma tele baba nta ka ma to tori pe ta ba to nko o le deru ni de ore tan ba gbagbe losu kewa odun 2025 o ni sadede lodo ojo kejilelogun osu kewa odun 2025 o ni pe enikan wa ta ti so pe boya gbagbe o ni donapo tani mola oloko re oni tabagba gbe lojo yen gangan losu kewa odun 2025 oni won kede wi pe ile hotel yen ti le sinmi o na lo lo ti be wa jona to fa iku donapo tani mola yi oni jele mo ke donapo tani mola yen oun lo di alarena laarin oun ati femi gbajabi amila o lohun gangan lohun fi owo sowo si leyin ti je ti se 200 million lona 200 naira lohun fi fun ko le fi le femi gbajabi amila lowo ki ise to mu se lowo e lati je oga agba re ko le bo sowo oun onise wa ti mo wi pe awon ni won ro dan yi tori pe o ku ojo marun pere to ye ki won nawo gan oun Adeniyi Adeyemi lodun 2025 yen ona ni won fa to je pe won kede iku donapo tanimola oni be ba gbo dada oni pe hotel ta nso ti won ni pe tanimola ku si yi nje ran ko ijoba apapo won ti biwo won ti wo o tumo se pe ko si be se fe lo sise iwadi debe wi pe se ni so wa sun bi so wa bi rara abi se le ise igan so fi de mule ni bi gan rara to oro yi ona ni Adeniyi Adeyemi lo so o ni pe ohun mo to n so o ni eja tesi waju e ri wi pe e ri be lowo ohun to o si fi lele fun opolopo lati ri kolon ba ko doti wa ko ju be lo lawon royin to mi gboro titi fun ti ose yi oluwa to si adelowo the right presenter oluru

0: adupe lowo na oko yen ti gunle a tun le wa lose to mo this is wura fadaka I want ti eko le go si lori eto iko eto kan reaction lag elu fm 96.7 eje ka lo sagbon ti kini ati ipolo oja mu npada bo 96.7
1: Bawo, sa won sese de ni, mi o gbo nipa e, so fun mi si.
2: Afi bi eni wi bi anoni.

0: tell you about who watching the video assistant referee.
1: Ah, well, akoko no ye ka mo pe ko si eda kan to le se dede. Bi se se ye wa si pelu iriri ati ibasepo awa eda ko se da kan to le se dede. That's a perfect officiation ko si. Ṣugbọn pelu awon kan kan wa ma nwa to je pe yo da bi ohun te yan le toka si pe elei o se o ku die ka to.
0: Yeah.
1: O tun won se pe awon ti won di se be ni. So ara won ti won de pe won di se be nipa bo se tuko awon ere daraya olokun ojo kan ni FIFA World Cup to lo lowo yi o ko wa nbe. Ati oko yo ase ma se te ga le se. Ya le ta le tayo. A de le peye ni gbogbo gba ṣugbọn te yan di mo mo se o wa ninu ifi eye to lo lowo yi
0: ti won so junu won ri bayi won de se bi ipo won ri mo ran ti pe won gbe sala ṣubu ninu etain lojo ti won ba Argentina gba bo ball ti won gbe lo lati bi ni sala ṣubu si la won fi lo score na sibe won wo gile ha e de ni won ma gba bode
1: won gba bode.
0: Okay. E wa je ka wo en ti o wa yin lale.
1: Okay.
0: In third place match. France that you rate tenetene. England kan to ro pe yo ma na Argentina. Awon na won ko so e kan number sun ni. Na ba ni tuju. O yo awon ti o ye kan yo. Awon ti o ye kan joko. Awon ni won gbe woni. Awon ti o ye ko gbe woni. Ni lo gbe joko. Te ka ko be lori tuju. Sha so pe se oyin ni.
1: Wẹ o je olukọ ni ti ise ye pẹlu opolopo eko atun ati iriri pẹlawọn eko to ti tuko gan seyin ise ye ṣugbọn won saba wo pe ti awọn isele ni ba isele lowo lowo to ma ri ko aya pe kiyin o tete gbera ati gbegbese ta le pele being proactive ni ru asiko gba yen ko ye saba si eda to le mo igbese to kan lati gbe to ba gbe to yid la ma so the professional to ba gbe to me
0: yo mo se le
1: ko die ka to ise o je to so okay to tutcha o si lari awon oluko ni ta so pe benu esun o mo se ṣugbọn ti olohun ba fun eda se olohun fe ko ri be
0: fe ko ri be okay e wa je ka wo friends England male na go mewa kini ka won yan marinti
1: France England o sumo ki France o bori
0: ina ri sa
1: idi ni wi pe te yan ba ti se wo spirit tawon agbabolu England fi man play ko ri le dabi spirit tawon France fi man
0: play
1: o jura won
0: ni se ka wa so pe IP la dodo awon press ni UK ni
1: ke se ke really se IP their commitment and determination iko meji yen o yato sera won
0: yato
1: tori pe ta ba nsoro pe okay England ta nso ilu Argentina play
0: o
1: to ko score won first goal won de gba won awon 90 minutes aba won relax in the point kan ni so but France awon se ma ni spirit yen to still keep pursuing
0: but won se wa se kini na e moye ti Spain fun won ni almighty France
1: 2-0 o le ri be o le ri be ajo man dira ogun na ni ṣugbọn eyan mo ti talatako eyan ti se dira si nigba to e ba to de oju ogun yen le ya to mo pe ojura won lo
0: oda loro kan ka gba pe France lo se se ko bori
1: na
0: leon
1: bene
0: o tun ba tun wa de na leon ara ogun mejo eyan se ka gba ni gan eni ti fi eyan wa lowo en Argentina awon lo gba last
1: year
0: Spain nsin lati le ni won ti so pe Spain ma nshana
1: nshana
0: Spain ma nshana ta ba wa mu SCA in Spain ko kiloku right pe pain ta won Argentina won ni je rura ni aleona
1: pelu ba ti se gbabo lateyin wa lati bere pepe ni be tojo gbade a kan ma wo pe ife yen ase ka gba yen emi yen ma ri li yato ṣugbọn akọkọ gbe le osu won kina ti n ba bo debi tan de yen o sunmo ki Spain won Argentina
0: o sunmo ni
1: idi ni wipe Spain awon o fi be jole to awon
0: mi ma ro pontis ko lo won go up to today
1: ko ri le po
0: mi ro
1: be ti bere en ta ti bere lati en so bayi ta ti bere iyi ti won ti fere won ta ti ri ami won mo ko po o tun se pe defensive won
0: o da strong iwaju na
1: iwaju e na de ni yi o sana
0: arin gugu
1: to ade

0: affection
1: lori,
0: pọ
1: won lori ofe pe eyan wa ni omo wa ni e je o se oni won fi gbe won de bi to de yen
0: bawo lo se jo mo won
1: e idi na ni wipe akoko a ma nsoro nipa pe eyan le tabi le gbe a fi we what you are good to do every time a fi ma soro Messi ati Ronaldo won jo da sugbon wa tun wa wo ye bi eyan ti se iwa omo eniyan lawujo ipe ba lo te se ma ba won yen se papo si o ta le pe ni relationship iyan mura ati mura papo mura won yen won ma wo ye pe Messi o ni mura jura Ronaldo lo a de ni ri bakan na nitori pe ati ma se bon kaluku ototo ni a se jade nle kan na won teni n ti a si le gba bi le ma le gba so no afi ma wo ye pe pe Messi pelu bi fa se ma wo yen mi ro pe won ri le ri esun kan fi kan ri iyan ajo to ri se daraja
0: bo se mo ni fesun kan ma gbagbe nigbati won ba se Egypt abi nkan ko yi ti Messi fe le gori eyan ba record lo e ko gba won soju nu koda won ti se bi ipon ri
1: e koda esun ti e po gan lele tara sohun gan ti se fi iko enikan tara sohun gan lasiko yen tori pe FIFA se ofin kan wi pe bo ba fe bayan soro won fowo bo enu Messi se
0: o se
1: won fine e o a de ra won agbabolu mi
0: fowo be enu e ni gbogbo enu irun ko yi
1: be ni ituma tan fun ni
0: discrimination
1: be ni to e o fi de wa to le so a lot of things be na fi wo ye wi pe eyan wa ni won fori ofe yen fi bo iko e lo didi na so wa ma nfa to pe iberu bo wa ma mu awon agbabolu
0: a ma fa fun tori mo ma nwo bo se nkoja ni waju eyan ba wa de ma wa de koja lo mo ni ah se bobo yi nlo nkan kan lati de won mo le ni
1: pelu nkan to pa Egypt ni quarter final tori pe pelu bi ti won ba Messi gbadde Argentina gbadde yen ko se nkan to ni kan ma bori
0: ko si o
1: sugbon to ti di pe won ti wa lead won to ti wa ni abi 2-1 won ti wa relax
0: won to relax bo ye kan mura si ni
1: o ye kan mura si bo won o kan ma fa won card won sa won beru ko le se nkan to wa nbe
0: won wa so gbogbo lenu ojo meta lori Okocha.
1: Okay.
0: Won ni 1994. Won lo Okocha gege successfully be 13 times. Within a match.
1: Okay.
0: Ora bi pe ti message je 9. Won lo si nle Okocha. Te ko Okocha pelu gbogbo ma se nle kini awon FIFA yen wo lati do ta je ka mo iru ele ta se wa mo lenu ojo meta.
1: Ewe ati mo yi pe deje si ni le ta le pe ni discrimination ati racism o si wa nbe afi to ba digba ti awon to je asoju wa lati ile adulawo ti won raaye laarin FIFA lati dipo kan
0: se awa si rara ko si ni
1: asiko to ye ka ni nigba yen na ti fi de wesun si eyin lese
0: clinic ko yi
1: iro adamu emotion so
0: adamu emotion
1: ti rodun yen gba won lo fa so ka nipa ti le awon asoju na lati le adulawo gan ka ti won so pe lori le de wa gan nibe ko si mo se fe ma se to a ma se lenu oro ite si ya ti reduce
0: o da ki ni ka wa so po nse Okocha na ti je pe gbogbo ko ma gba Africa best ri
1: ben
0: ki lo fa tawon kanu wa ngba ki la won kanu ngba legbe Okocha
1: ewe ewu mo kan duro lori kadara to tayan mo
0: tayan mo
1: o kuro na o jina si pe mo mo se o sumo n to lo n fe ko le se
0: o sumo n to lo n fe ki a le se o se ba mi na mo ka pa ni
1: oluwa to sin adele oloruko mi le kan si e se te n gbo wa
0: o se.

ti e melo toni ni mo pe ni mo le soro mo mo ro so ko si bi ti mi o ti le soro oro eti mo fe so yi true life story to kokan ninu awon agbon sa fe fe wa yi na ni awon ile ti gbon sa fe fe ka wa to debe rara ni OYO wale salami ni won ma npe boda ti mo nsoro eyin wale salaminga ebi ma npe ni wangi walata awon eyan ma npe wale salami ni asetani asetani what I see what I saw ka ile mo wale salami dada mo ro pe mo bi ola salami si won pe ni fowo sere omo Ibadan tenu e mu omo pupa bayi omo bibi inu wale salami ni mo ro pe tin gate bale yen o ma n gbe laarin Basorun lo soju orin lo sona Olorun da o ti fi igba kan je principal awon schools re ko to di retire o ba di ojo na awon egbon wale salami kan se nkankan ni ilu ogbo moso nti mo nso yi yo ti le logun odun abi kuku die ko pe odun ogun odun ma ba lo wo moto ogbo moso lojo ile ti wa nsu bi le se nsu yen be lawon obirin to wa nu oko ntara poro e je lo tori awon eyan bi o e mo pa won o le yen awon ni nkan mi o le jija ni won ni te lorun o le ni won be ni wale salami so pe e ni suru awon te n pe lo le yi na ki le ro po su won debe ko wu awon na ka won na jale boda ijo egbe nu so njare te ba mo nkan te n so ani ka pa kanupo ka ba kini kan se ro le nu moto ile fi so pe kini kan kan kan oro ni sa ni won so ti won fi de ida meji ona wo won so a se lo to de re emi olorun kan lo nba wale soro ti o mo a sa won o le wa nu moto pelu won ni tooto ikan nu awon o le ba so pe ohun fe to oni moto ba park bi ejo tori ona e ma wo si time wa be lawo obirin yen tun pariwo e mo pa won o le yi kini gan gan ma ka wa mo bi o e se ke o asa won ara bi won ti gbe ni tutu sabe aso ogba ti awon kan gbo le ti won lo to wale na wa nu awon to fe fun sari awon guys ti won gbe ibon da ninu oko na ba koko lo sodo driver won na ibon si won yo ki moto driver won ti ni ko bo si waju moto ko do bale sibe awon obirin ti bere si ni gbon won so fun wale salami boda eyin e bo sinu moto bana iwo obirin iwo lenu e gboro lataro ati won atokunrin eyin le n pe wa lori abi eyin to koko se ni pe gbogbo emi ni fonu won emi ni owo ara won emi ni tirin kose won gbogbo e won gba lowo won eni kini won wa se fun won won ni ki driver bosi de steering kan joko ti waju so ori gbogbo awon ton se royan kan e o si ti lo bi ago mesan dale e ja won sile lojugbo e je ka ma lo won se ja awon elenu mari ma so awon ni to awon ti won ki le bridle tongues on won ni pa won mo abi kan ma soro bi eni ti won plug enu e mono emi ni ti ni tooto bo se ja gbogbo won le sojugbo n to wa sele si won leyin igba ko se n to mo ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká kọ́ńbẹ̀ tí mo sọ pé tí ẹ mélòó máa mọ̀rọ̀ tí wàá máa sọ nínú public vehicle ẹlòmíì máa máa sọ̀rọ̀ tinubu bí ìgbà pé wọ́n jọ sùn mọ́jú ni a sọ̀rọ̀ gbàjàbí àmì ńlá a lanu gbagagbagagbaga ntò lótìtò ẹ bó bá tiẹ̀ lótìtò ẹ lọ́wọ́ kí ló dé tí ẹ ń panu tì ẹ mọ́ o je pe wa se afre je kan emi ke mo social gan mo ja gan o mo de ma n soro
mo le so lo ko ba gbogbo awon eni yen ton fi ja won ju sojugbo one lady salaminga omo le tele tele ki e lo wo be ba ba nbi to wa rai yo mo lagun mu ni mi ori jona ti e lagun mi o mo bo tutu se le mu wale salami o mo lagun mu ni be baba mi ri e ba mi pe eni mo soro e lapa bi ko mo ko fe so ile ti mo fe so tori pe ki nsoro to se se na ya eje ka mu yen gege bi oro isiti fun temi ti e melo ki lo ma fi gbo oro ni won de loro na mo ile ti nje kini mo nso ni pe bi awon se kere to ni gbogbo irara kini gbogbo iyara se mo ko le dana sun orile ide agaga iru awa ta wa lori radio yi ka ni tori pe a ni agbara si afefe ka kan ju nkankan le bayi nkan to ye po le da gbogbo oloro ti la se kilo fa ahan ori na won ti e fun alaun alaunfani e lati e ti ni so nkan to wu ha o ni nkan ta gbodo so ba se ni ori ofe ti o si pe boya won sa mo nu mi won mo nkan ti mo fe so ko lo otu joko ti mi gbagbagba emi o ti so nti mo fe so ko to ma gbon mo ro boye yin sugbon kini e o fun ki nsasa warara e se o te ngbado wa eje ki wa pada si abala lero ti mi fun toni sugbon ki n to lo be Aziz jo ti ba mi wa kini birthday mo fe sare se shout out fun awon kan ki n se shara emi lojo bi awon mejeje ti mo fe ki yin se mo le ri kini birthday ada fun e.

Ago mẹrin tun ti ro kege. Ikanni lagelu won pe bi oke gajoke. Ope pataki lowo alawura bi oba to ni dede. Oba se yo we mi mu awon woli pa ori pepe. Oba dagba mo paro oye. Po koja riri tan. Po koja kika tan. Emi mu awon woli pa ori pepe. Ijinle ife oloruko nla. Kabiyesi olodu to mare. Adupe lowo ore o. Iwo lo fun wa ni ori ofe. Anfani alailegbe. O ka wa mo awon alaye okan. Adupe, adupe pe okun. Ibare o. Kabiyesi ire o. Oni, on tun ni ojo abameta mi. Ojo keji din ni ogun osu keji odun 2026. Be, ninu ate unka awon kan. Odun 2027 ni. Tori ngba ti oba fi di iwoyi 2027. O ti bura fun awon eyan kan. O di yeyin. Ah. Eri mi ti mo njanu.

tun ma san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olori re ti won ta won tun ma gbogbo lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa ile lati pe ase ti wa di alagbalugbu omi okun ti o se gbotan o se gbogbo eniyan mu kewe.

0: Oye farabalẹ ke gbọ mi daada. Bi ajo ni me se daba re re. Ojo kini osu keje si ojo keje osu keje. Won ni ojo wa ye sugbon bi efan horo ni asiri. Ni apa ariwa. Ariwa ipinle Oyo bi Ogbomoso Saki. Won ni ti won le bere lati ojo keji. Won ni arin ojo meji meta ti o fini si ojo. Igbona itutu oju ojo temperature nu yo wa ni 27 degrees centigrade si 32 degrees centigrade. Be kederi. Oju ojo se ni omo rin. O tutu dododo. Ose keji nu osu keje. Ojo keje si ojo kerinla. Ojo yen won ni yo da se tele. Won ni sugbon ko ni fi gbogbo ara mo po. A si ri be. Won ni wakati ti awon orun o fi wa yo. Won ni orun yo lo na de. Sugbon ojo omo teri re ba. Igbona itutu ara. Yo je ni idinwon 24 degrees centigrade. Si idinwon 26 degrees centigrade. Ose keta. Ti si ojo ke dogun si ojo kokan le ni ogun. Ninu eleyi ta wa nu re yi. Won ni ojo oro. Sugbon yo omo din. Yo mo dewo yo mo sokun ye gbere asiko yi gangan ni ajo nime ti so wi pe se duro ojo wa ta mo si little dry season ti o dabi eni pe ojo ro bi eni pa ti bo sasiko erun won ni laarin ojo kan sojo meji o ni ojo omo ro ninu ose se n gbo mi daada. Se n foye digest ye. Be ba gbo mi eje mo pe gbo mi. Won ni laarin ose kan si ojo meje. Ojo omo fi bi ojo kan sojo meji ro. To ba ro leni. Tun ro lola. Aya je pe o ti pe lose yen. Be ma gbagbe pe labe idaba yi Olorun lo lo gbogbo lodo. Oba se yi o wu ni. Sugbon o fi imo o fi fun awon kan won wa je oye wa wi pe laarin awon ojo ta nso yi ni arin gbogbo ipinle Oyo ati apa ariwa re bi ojo meje si ojo mewa oni ojo kankan o fi ni kan to je pe yo mo se bi ipoju oro sugbon ko ni ro Sunday ose kerin ninu osu keje. Okay, mi so fun igbona tutu ojo ta mo si igbona tutu ara iyun temperature won ni yo gbona die tori yo wa ni bi centigrade ti ogbon si o merin le ni ogbon centigrade between 30 centigrade to 34 degree centigrade ninu awon ojo ojo keji le ni ogun si ojo kokan le ni ogbon osu keje. Won ni asiko yi gan ni ka ma wo wi pe ireti iseduro ojo ta mo si August break asiko yi gangan ni o mo wole wa o do lo se mo pe nfe ategun wole tele asiko yi gangan ni o wa wole wa ni ipinle Oyo ipinle Oyo mo si nso
1: inu kabada
0: won pada so ti awon ipinle yoku bi aye ba gba mi won ni lasiko yi iwon ba ojo die laari tabi ka mo ti e ri ojo rara won ni lawon igba kan won ni ojo won be si ni mo drizu kini ti won pe ni Yoruba drizu won yo mo be si ni mo fon asisu na gbo Yoruba asisu na gbo Yoruba mo foju di o gbo Yoruba o
1: tori ati je won ina me
0: won ni lasiko yi yo mo drizu ni
1: oje yo koko aje yo si aje nu tabata o ni ba
0: lu se ba npe ni drizu won ni fere fe lojo won mo fon igba teyan ba fi omi fun aso to ti fi stars si si ko to di pe yo lo won ni ireti wa wa wi pe iseduro ojo ta nreti yi won ni laarin ojo meji din ni ogbon si ogoji ojo ni o fi waye yin o ni pe to ba bere losu ta wa nu re yi yo la peja throughout August e wa gbo bi gbona tutu oju ara ara o se ri temperature nu o tin ba ni gbona tutu ara temperature mu so npa re won ni yo da bi eni pe o gbona die o gbona jai o test won pe ti o mo wa ni 31 degree centigrade si 35 degree centigrade be kedere o se ngbona yi awon bi kan mo rin ti o mo tutu mo ran ni lara moisture won pe humid moisture se n foye gbe a ana momo wi pe ba mi be se n fi agbado te yi ken wa ba yin wa ausa ana momo pe ausa atagbado aso mo ya ni won ni odo ausa eleyo ajeri ausa tagbado omo yi

0: mo wa agronomist bo ba nife si agronomist ni won wa bo ba nife si kan si mi loju opo WhatsApp 0703019592 ni won ni won garun si se wo ton wa se ni broiler breeder won wa yo je farm manager broiler breeder won wa gege bi farm manager ni ile ise kan ni ilu Ibadan wa nbi ibi lati lanfani ati mo tata pinse gbogbo eyin te pe wole lati gba mazafita yin e le kan si ile ise wa ni lagelumbi ke pe mi be se gba mazafita ojo te ba wo e je ki mo ati gbe left si odo awon ebi wonder e mo gbagbe pe be mi ba ti ndide o na ni Sola re o mega child of God ni o mo gori eto lori gospel gbedu o bye number temi 0703019562 0703019562 0703019562 ni number te fi pe mi te fi WhatsApp mi te fi message mi gbogbo eyin te pe wa pe ka wa ba nye oko yin wo ta ti lanfani ati lo be e ma binu oko wo a fun yin ni ojo ta lo oye dagbere e ja mo lo
1: ajibola adebisi yoku odijo mejo
2: oye kola lamile kan aka pastor jeje e se te mo wa
0: asi so lo wa lapa bi iyoku odijo mejo akanji ikoyin re enjo olodumare ti o se figigun okun joseph ajoko bi ntin fena ngo ko ti mi nje iyoku odijo mejo
3: la la la la gelu fm jaga

0: ko ba se iwo ni ibo la ba iba wa
1: arugo ojo o ajugo re
0: ti ki ba se iwo to nti wa leyin ani kini iba je ipin ti wa iwo lo wa leyin wa ta fin sogo ta fin sola to fin pe wa lolu wa ni sola ori ko ola na nfara han lara wa Lemi mo so Iwo na le so ra re lo la se
1: Arugo ojo o ajuba re
0: ka je ko la wa nbe Sibon make sure pe Oluwa ni bi Oluwa lo nso la ti mi ise niyan to ba je niyan ni a ti sire a ti pada ti pe

Oluwa la o ma yan. Niko kiko ni igba kigba lojo kojo. Oluwa la o ma yan. Nigba to ba da wa lorun, nigba ti o ba si te wa lorun. Oluwa la o ma yan. Things, gifts, things.

Jesu so pe eyin yo mo otito oto yo si so yi di ominira iwe Johanu ori kejo ese kejile logbon ti o ba fe di ominira ni toto oni lati mo yato to wa laarin oro ti Olorun so ati ohun ti eniyan so pe Olorun lo so eyi si se pataki nitori pe ohun lo fi ala saarin iku ati iye eto ti e fe teti si yi oni ape ni bibeli gege bi ase Olorun lati ijo Kristi to n pe ni ologun eru ni ilu Ibadan.

0: Jesu.
1: Ogo ni fun oruko Oluwa.
0: Hallelujah.
1: Mo ni ogo ni fun oruko Oluwa.
0: Hallelujah.
1: Emi ma gbe ga toro n lolo. Tori popo ninu ore re, o na lo fi yan mi fe gege bi iko. Eya ara Olorun ton ra mi ni se pataki ni. Si gbogbo alaye, e ki sara, e ki sebi. E ke si gbogbo eniyan pe kan wa gboro yi. E je ka teri ba nibi ta wa. Oruko Jesu.
0: Amen Jesu.
1: Eni to da wa to mo wa sure fun wa.
0: Amen.
1: Oluso oro yi dawole mi.
0: Amen.
1: O kawe yi dawole.
0: Amen.
1: Olorun alagbara baba mo gbadua. Wi pe gbogbo en ti o gbo mi loni ko lo ko mi si.
0: Amen Jesu.
1: Lo pe oro na gbogbo wa ka di alabuku.
0: Amen Jesu. Hallelujah.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Amen.
1: Mo ki gbogbo eyin daddy, eyin mommy. Mo ki n pe e ku asiko yi. Aro ni niyin.
0: Amen Jesu.
1: Mo ki eyin egbon. Mo ki eyin aburo. Mo gbadua wi pe ni oruko Jesu Olugbala ni mo so. Ogun aye oni bori yin.
0: Amen Jesu Kristi.
1: Mo ki gbogbo eyin ojise Olorun ta jo n pe oro yin loruko Jesu a ni gbe o.
0: Amen.
1: Oruko mi ni iranse Olorun Festus Olabamiji omo bibi inu oye Sola Woli Oyinbo omo oba Jesu ibukun ni fun yin.
0: Amen.
1: Olorun ran mi ni ise o si n lo nu ise na lakoko yi. Sugbon e je ki n koko ba wa soro kekere kan. Bi eyan ba nife patapata ko si mo oro Olorun to fe keyan se be yo soro fun eni be lati fun ota lo nje lati fun ota lowo re lati fun olo teyan ni nkan anu yo daju lori wa. Akori oro te ni so wi pe alaanu ni Olorun bi mo ti wi yen. Won na kuku gbagbo be won na ku ni riri e ta ni mi ta ni o to fi se n to se laye wa fun wa e je ki gbogbo wa jo gbagbo wi pe alaanu ni Olorun. Akori oro tin ni yen o alaanu ni Olorun yo si sanu fun o.
0: Amen.
1: E je ka lo sinu oro Olorun iwe Roma ori kesan ese ke 12:2 Romans chapter 9 verse 15-18.
0: Nitori o wi fun Mose pe.
1: Nitori pe Olorun wi fun Mose pe.
0: Emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun.
1: Eni suru. Ki se nitori iran re. Ko se generation mo so. Iran re, family re. No. Lo fi saanu fun. Ki se nitori ipo nkan da. Ki se nitori ipo mo Olorun sin. Sugbon Olorun so fun Mose yi pe emi o saanu fun eni temi o saanu fun. Idi temi fi ma yin Olorun logo ni. Emi ti mo jade ndile oni fa. Ha. Ta lo le so wi pe mo ye si alufa, mo ye si woli Olorun. Anu emi fura mi mo pa anu ni mo ri gba iwo yen ko. Iwo to n gbo mi yen ko. Anu lo ri gba awon iwa ipa to n bi re ti hu. Ipalara ka fe bu kerubo ka sorisirisi ah tolorun o je ki egun alatagba ko ri olokute o ye ki wo na gba pe anu lori gba eru buruku eru ibi eru ese ti won di tolorun o fa aye gba ki satani gbe gbele olori ko wole anu lori gba akori oro ni toni so be pe alaanu o ni Olorun alaanu ni Olorun Olorun so fun Mose pe emi o saanu fun awon temi o saanu fun ah ma gbadura fun leni. Yes
0: emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun emi o si se iyanu fun eni ti emi o se iyanu fun eje be ni ki se ti eni ti o fe ki si se ti eni ti nsare bi ko se ti Olorun ti nsaanu
1: gbo mi so nje lo lo gbe fun ni a ba se pa arebo pese Olorun arebo pese Olorun a se nitori ka tun le ri gba ke se pe nitori nti o se o lagbara lati se nti o se fun wa emi a ma so fa awon obirin ni suru suru ni oni o tori pokunrin o se n to fe se o eh nile ejo civil case yen si n poro oko ataya ngba ti oba ti salada be gege oro olorun olorun saanu tori ipo fe saanu ah purposely because is a merciful God anu olorun yo daju lori wa
0: ame jesus
1: eh on yonu se n to fe yonu si afi bi won na ma gbadura pe oluwa je ki n to si anu je ki n ye si anu olorun yonu se mi na ma binu si mi ah anu yo daju lori e
0: ame jesus
1: yes
0: nitori iwe mimo wi fun farao pe
1: tori iwe mimo wi fun farao pe
0: nitori eyi
1: tori eyi
0: na ni mo se gbe odide
1: mo se gbe odide
0: ke mi ki o le fi agbara mi ran lara re
1: olorun koni fi o han fun ibi
0: amen
1: ki aye le mo pe olorun ni olorun olorun so pe farao ke le mo wi pe o le wo olorun lati se eyan lokan ni eni iparun ni o loruko Jesu olugbala satani oni se wa lokan ni
0: ami Jesu
1: ka le fi ko mo le fi agbara run ko mo le fi han lara re olorun lo ni mo se gbe odide mo to wi iwo olugbo oro yi olorun oni gbe ode fun ibi
0: ami Jesu Kristi
1: eh wo tin sele bayi olorun oni gbe odide fun ibi o
0: ami
1: ah hey eka
0: ki asi le ma royin oruko me
1: ki asi le ma royin oruko
0: gbogbo aye
1: gbogbo aye
0: nitori na
1: tori na
0: ni o se nsa ana fun eni ti o wo a si mu ni okan le
1: gbogbo bayi tori na lo se nsa anu fe to wu en to wu olorun olorun a si mu lokan le so mo ko nilo adua so mo ko ye ko ma gbadua so mo ko lori adua oni pe kologun sa anu re ko ra anu gba ani eh kọlọrun wo lati baba re kọlọrun wo ah eyin o ga tun lewu ju mo gbadua fun gbogbo eyin olugbo oro ilo ni pe o ra agbogba e je ka tẹti gbọ ikede yi
2: ogun to ja ni to ja se mi o patapata ni ko se
3: gbogbo eyin aladura Jesu Kristo ori titun jese duro lati faanu fasogun ya perepere lara awon to se tan lati kepe ninu ipade adura lagbara to ti je oja agbaye ipade adura lo sose ti olorun fun ara re pe lase fun woni agbaye ni professor Olabanji Oyesola babo oyinbo omo ba Jesu ninu ijo fellowship of disciple gospel church amuloko akaran badan ni gbogbo ojo isego Tuesday pelu akori akoko nina wo agbara iyanu olorun iwo na dide fun je ka lo sibi ti Jesu ti so lori buruku jo lori re latago meji losan lawon yin tun ma nara sese kepe Jesu alaanu titi di ago meta abosan pelu olorun lori awon iranse olorun alaye atawon lori emi ati babo olugbalejo agba prophet festus Olabanji Oyesola babo oyinbo omo ba Jesu gbogbo ona ni ke wa de oju oja muloko nbadan ebere joji babo oyinbo omo ba Jesu beni kaseli yo ma bere lati de ago mejo owuro dadi egbadura fun mi sir 0803-381-8272 ninu ipade akoko nina wo agbara iyanu olorun tose yi iwo lo ma so testimony ko yen ko miss e
1: arakunrin ati arabinrin gbogbo olugbo jingu yi a n pe sinu ipade agbara nla ni ipade agbara nla ni o ha arakunrin ati arabinrin iwo naa ba debe o ri pe ipade alagbara nla ni akoko na wo agbara iyanu olorun eyin oba eyin ijoyiye eyin alase wona wa samuloko e ba ti doja amuloko e bere church woli oyinbo ona ti won se lowo ti pale gbogbo patako ma eh ko jina si oju ona oju oja amuloko ye laago meji losan gbogbo ojo Tuesday oni pade yen nwaye ojo osegun o ba wa fe ri mi ki pade to bere ni nkan kan ti ngba lo e o wa ri mi ndede ago mejo aro ago mejo abo tete de loruko Jesu yo dara fun wa o n te si waju ninu oro na wi orin David ori keta di ni 60 ese kini ese keji re Psalm 57 verse 1 and 2
0: saanu fun mi
1: saanu fun mi
0: olorun
1: olorun
0: saanu
1: fun mi
0: nitori ti okan mi gbekeli o
1: looto
0: looto ni ojiji iya ba re ni emi o fi si abo mi titi wahala won yi yo fi re koja
1: o taye re nilo taye mi nilo o ni anu arakunrin ati arabinrin anu o laye wa nilo titi ti wahala ti nbe niwaju enikokan wa ti o fi koja e je ka bere fun anu to le siji lowo ise anu to le si ota lọwọ ise anu to le si okunkun lọwọ ise e de ka bere fun anu yen anu olorun yo daju lori wa
0: emi o ki pe pe olorun oga ogo
1: emi o ke pe olorun oga ogo
0: si olorun ti o se ogbogbo
1: si olorun ti o se ogbogbo fun mi hallelujah
0: emi
1: o ke pe olorun oga ogo si olorun to se ogbogbo fun mi arakunrin ati arabinrin anu lo nilo ma ke pe olorun anu yo si tesiwaju laye e
0: amen
1: jeremiah ori kejile logbon ese ketadilogun de kejilogun eka
0: Oluwa Olorun.
1: Wo o.
0: Iwo ti Odorun ngaye.
1: Iwo ti Odorun ngaye.
0: Nipa agbara Allah re.
1: Nipa agbara Allah re.
0: Ati ninu apa re.
1: Ko si onko.
0: Ti o soro fun
1: o.
0: Iwo si anu fun egbegberun.
1: Iwo ti sanu fun egbegberun eyan.
0: O si sa isededi awon baba si aye.
1: Olorun
0: ti tobi.
1: Olorun ti tobi.
0: Alagbara.
1: Oluwa awon ogun.
0: Ni oruko re. Ti tobi ni igbimo.
1: Ti tobi ni igbimo.
0: Ati alagbara. Ni ise. Oju re si si. Si gbogbo ona awon omo eniyan. Lati fufu olukuluku. Gaga bi ona re. Ati gaga bi eso ise re.
1: Anu yo daju lori re. To ba le wa oju Olorun ninu anu ko si ani o. O daju wi pe yo saanu fun wona gege bi oro re pe ohun saanu fa won to ohun saanu fun ohun si yonu si awon ti ohun yonu si eni to ti olorun to ti saanu fun egbelegbe eyan ti o se ka tori be to si je olorun alagbara ti tobi ninu igbimo yo ran anu re si wona iwo no si ri anu gba lai fi ti idile ti eya to ti jade se o ri anu gba anu yo daju lori e mo fe gbadura sugbon kin to gbadura e je kin pe phone number mi akoko 08033818272 08033818272 phone number mi ke 08058828010 emi ni mo gbe e ja gbadura oruko jesu
0: amen jesu
1: anu taye re ninu isede ko gba
0: amen jesu
1: lai wo to nko lai wo tenikan kan ki wo sara anu gba
0: amen jesu
1: jesu oluwa wa
0: amen

0: mo ti bere
1: fun o le sele mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi
0: o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse
1: o lo ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi starters latara o wa soya alubosa adun chini ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do ara oto yo si tu so akoko na da koko mo mi gbagbe Maggi so good together 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always do.

abani ebogi Africa Gem abana woto wa Africa Gem aba kijeta isan wole sini lagwara awon kudie kudie lagwara lo ma se atunse e akamaye roja to fi pelo re lo nfun ni lupo atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu njeda ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo

yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803881008 lawon number te fi le pe wa eje kini sade so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yen ba wa se gbun ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to n koja ninu isan o fi ni di pe ko raye san mo ti

egbogi Africa Gem abana ro to wa Africa Gem aba kijeka isan wole sini laguara awon kudie kudie laguara lo ma se atuse e akamaye roja to fi pe lo re lo nfun ninu ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu njeda ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo ara e wo